isikhathi ke 2 o'clock njengamanje sona isikhathi sakho wena umshayeli wempolompolo ngizwe ukuthi ke ngabo right yini wena lucky viki lihambe kanjani kusukela ngomsombuluko kuze kube yinamhlanje njengoba nje sekulwesine ngabe kuhamba kanjani kuwena emgaqweni kuyahambeka yini kubona ukubonile noma ubona ngalutho nje konke kusahamba kahle isimo sezulu sona sinjani kodwa ngoba isebusika ngiyacabanga ukuthi hayi mhlambe sengingaba yinkungu ke ihluphayo kodwa ukuthi kuyahambeka yini emgaqweni mangabe ukuthi wena usuyibeke eceleni ubeke kubukhona ukuphi nendawo ngizofisa nje ukuthi ke ngizwe kuwena kodwa ke asiyivule sizoyivula ngobani naso sizoyivula ngeBergville among the brothers bethi uphi lo mfana nami ngizobe sengibuza kuwena ukuthi ngabe ukuphi khona ihamba phi inqola emasondo sondo.

0: Kholwa Brothers bethi woze eThekwini. Akazi ke bayasho la kuthi eThekwini khona uLwandle, bangabe abantu besukelena le bayasho kodwa ukuthi bayafisa ke ukuthi beze eThekwini 227 sikhathethu njengamanje, imizuzu umthathu njengaphambi kokuthi gamanxe ihora lesibili. Mina ngithi hamba phi inqola emasondo-sondo ngeqhubeka ngiyithatha incingo la ku 011 714 0175 011 714 0175. Nawe ke mhlambe ungawuthumela uWhatsApp ku 0791639874 mangabe lapho khona lapho pake khona awuvumelekile umsindo noma wazi ukuthi izokuhlupha i-network, mhlambe ku WhatsApp ungawazi ukuthi uncenge khona ke bese uyawuthumela lo mqhafazo ungazisi ukuthi ke ukuphi nendawo ulibangisayaphi mangabe usasemgaqweni nokuthi obani ubathathayo. Njengamanje ngiqhubeke nazo incingishile ngathi goal yami ukuthatha abashayeli abawu 25, asazi noma kuzokwenzeka yini, azame futhi sibone ukuthi bayisemtholayo la cause sawubona.
1: Awola sisi.
0: Njani?
1: Laphila.
0: Ngiyaphila nami.
1: Hayi sisi, ukhuluma lo mthokozi sokazonto ekuvukeni.
0: Yebo.
1: Hayi emkhaya lo bhotwa wakakhala ubhotwa ugethola kumayala umsebenzi.
0: I hope wayitholi number.
1: Awungayithola sisi, ngiyabonga.
0: Ah, siyabonga.
1: Ah, nje sisi ngeyabuza komunye udriver, ngifuna ukwazi ukuthi ingaze libe ngosha amasizi wabo. Ngabe ngambuza kaphana efile ezodeliver, wathi ngayenza iCV ngikhona ukuphathisa udriver efike ngifakele le phambili. Ngaze sengifisa ukwazi ukuthi ubootcato ukuthi
0: wayithola
1: ukuthi wayeqinisile yini udriver mayethi noma ngaphathisa noma imuphi la udriver mayezodeliver efike ngifakele le eThekwini emsebenzini wakhona.
0: Oh, okay.
1: Ma the same fiso wazi ukuthi ngabe into ekhona ngeke yini akadlali ngami.
0: Awumfonela ngani? Ngathi unayi number ubootcato, umfonela ngani ubootcato umbuze ukuthi khona into enjalo?
1: Ayi number ngayithola ngagcine ethi yagcine ebiza inumber yase femini yakhona.
0: Oh, ika ubootcato nganayo.
1: Yeah, ayiye nganayo impela, ayiye ngikhalela kakhulu.
0: Eish, ayi ke ngiyakuzwa.
1: Kodwa ke ngithemba ukuthi uzongena emsazweni sengangibizela inamba.
0: Mhlawumbe uzokubizela inamba noma kuyachazela ukuthi ke yenzeka into enjengaleyo. Kodwa kulungile ke, siyabonga.
1: Ayi, boy, unasophuma kule monte encane ke ezingena kule monte enkulu. Hayi, ngoba sesigathe ukushaya lokho kwehlabathi.
0: Awu bakithi, ngathi ungawuthola umsebenzi, sengithanda nje nogqozu lwakho nokuzimisela kwakho.
1: Oma hayi, mina nje ngila kule side lekwawe yakajim nje khona lapho ecewa seShoprite nje.
0: Ngiyabona lapho ngasekhaya. Yakwazi ekhaya lam?
1: Hayi, ngiyazi ukuthi ngaluza njengoba nanifikile nje la ekuvukeni, ngezwa nje late.
0: I know, siyabonga.
1: Hayi, ngiyabonga.
0: Nawe ngikufisela inhlanhla, kusho ukuthi ohlelweni lamakhelwane wakho lamkhaya wakho wathola umsebenzi. So ubootcato ngazathi ngangena ke bese yakwazi ukuphendula.
1: Yebo, hayi, ngiyabonga sisi.
0: Danko, siqhubekele phambili ke sithole ukuthi ngabe ihamba yapi inqola emasondo-sondo. 011 714 0175. Sithole munye futhi khona la line 1 ukhozi.
2: Awu, suka.
0: Ngiyaphila kunjani?
2: Hawu, suka madodhe, yalizwa igagu.
0: Ngiyalizwa, ngiyasho ukuthi hayi, kuyasho ukuthi usemsebenzini ngempela, energy engaka.
2: Hawu, suka, hayi kubi, hayi, nyuka nje lana mfadrinel, izinto lepha sepitola, hayi, yaflow umgqasa, phela bonlutho nolubi.
0: Hawu, siyabonga, makuhambe emgaqweni.
2: Eh, sibonge nje, hayi, ngicela nje ukubiza nje izimbala nje zakathisha drivers, hawu, ngilandele umfoka amavunda, la umfana omsophe njengentombi, uVictor. Hawu, suka madodhe, bese ngibiza lo mfoka adlenzi. Awu GC, awu bese ngibiza lo mfoka Khumalo, bese ngibiza lo mfoka Mkhize, uthi yawo. Kanye nomfoka umholi, umholi wamabandla kanye noSpecifici, umfoka Mngadi. Awu ninimbanini nasoza kaChatwa, nawe umfoka Mncwabe, uSamukela, awu sikabela noOrosa, awu lulungiswa. Hayi, ziningi soza kaChatwa, kanye nawe uSimjiwe, hayi, hayi, Ngobibaningi abantu bakathatha singababizanga sebeyongixolela nje ngisho ukuthi hayi azibambe ishise izipholi insimbi. Yako ngiyabonga sisi.
0: Kuboka bina ushayela nje ukuchophelela ukhonze igoli.
2: Thank you sisi. Ngibonga mina mama.
0: Thank you sithola umunye futhi hamba phi inqole masondo sondo. Ukhozi? Okay, uyasibalekela lo bese simtholile. Ukhozi sawubona.
3: Eh, mama.
0: Kunjani?
3: Awukazi.
0: Ngiyaphila nami uba inkhuluma naye.
3: Hayi, sikhuluma ngokwangweni la ejozina bathola bathi.
0: Mhm.
3: Abe yajare emsebenzini.
0: Yebo.
3: Ila kwadisilo sisithi.
0: Mhm.
3: Akangizange zokwenziwe ngazo nje la kwadisilo sisithi. Eh nako okwazulu. Yo follow-up. Engicela nazo nalapha na kwaze two and le bakhona lapho olondaba umfukazondi la oyabathatha futhi.
0: Danko ushayela nje ngokuchophelele hamba phi inqola emasonto sonto cause
4: Sonto my lord ngiyaphila
0: ngiyaphila njani
4: ngiyaphila umkhaya
0: yebo
4: hayi umkhaya manje ngicela nje indlela enhle ngizokufuna la eTafel ngisele khona ngisibuye ngizibuye ngomkhaya sina wabe ngiyofa kodwa sethi
0: awu bakithi indaba ebuhlungu inhliziyo
4: ayebo
0: indaba ebuhlungu inhliziyo
4: umkhama sefanele ubona abantwana sokuyisikhathi sakho bese bekujikela ey kuba kusungu bakuthathe bakulahlele ubususelele one day ukuthi u-offe
0: hhayi
4: kuba kusunga ufuna ukuqamba bawo besukungazi noma ngibuya noma ngeke ubuye ngenxa zomgwaqo awuzenzela kude esigwaqweni
0: kunjalo
4: ya sizahamba ilonda hhayi ngizothi njake ngidede laba yithuba sizobuya sibona nomkhaya.
0: I know uzohamba kahle khulileke uzohamba ubuye umnyaka wonke nje uNkulunkulu zolokho ekulondolozile.
4: Hayi kunjalo kunjalo ngoba
0: ngizawubuza.
4: Hayi asibona la into yakho noma ukhuluma nje la
0: ejani. Abatshela ukuthi ubufonile okhozini. Danko. Solobuye futhi ukhoze sawubona.
5: My God, unjani?
0: Ngiyaphila unjani?
5: Ngikhona, ngikhona mama.
0: Mhm.
5: Ukhuluma noma ukhalishwayo.
0: Yebo.
5: Ngilapha, ngilapha eParafaleni eDumi.
0: Mhm.
5: Ngibambe kwa Rift Tankers lo ngapha eGoli.
0: Yebo.
5: Sisiqha angizukubiza yizo amagama ngithi zonke zempolompolo. Ngithi hayi nibambe kahle bafuthi ngigoqeni. Ngithi ngibambe nazo lapha kwa Rift Tankers. Ngibambe kahle bese ngithi hayi epejini elikhulu empolompolo kwezaba bujomba lapha ngibabujomba selesele ngithi hayi ngibambe kahle bafowethu bawukhathwa ukuthi hayi ngiqhawule nje ningayithethise mina-ke nje ngishayisile izolo ngiphuthuma ngasekhaya nyasuku ngiyavuka nje manje ngiyabheza ngiyehla ngizaphuthuma ekhaya sivelele isimo esiphuthumayo ushiwo sishiwo umfowethu lapha sawulise ukubeka umfowethu nge-weekend. So nje sengiyakuyeza ngiyahamba ngoba ngezethi ukuthi ngivule indawo ngibefika ekhaya kaSedumu ngizokwazi ukuthi sikwazi ukunyakaza sifuthe ukuhleleka yonke into bafowethu ngiyanithanda bafowethu
0: futhi
5: ngiyamdami ngizozama impilo bafowethu ngiyabonga sithi uphile nawe sithi ube right
0: uhambe kahle nifihle kahle bhuti siyabonga
5: ngiyabonga
0: danko sithola umunye ngaphambi siyo ukuthi siyengomeni cause
6: my londa londa
0: oda kunjani
6: ngiyaphila
0: njani? Ngiyaphila nami uba ngikhuluma naye.
6: Hayi, uhafotini wona isisuwe.
0: Mhm.
6: Ehhe, uhafotini isisuwe. Kulibathatha, my lord.
0: Yep.
6: Ngibuthathi babo ngizalayo ulaphana esisuwe, ngithathe ubongane ulapha esisuwe, bezilaphayini apha. Ngizothatha umgabadeli wepiano, ngiphinde ngithathe nje bonke o-driver esinabo lapha esisuwe. Bese ngithatha ne-shift letter track driver yonke. Ngibonge nayo.
0: Asibonge, kubonga mina, ube right, yes. Danko, sithola umunye futhi, ukhosi. Ah, wasinqamukela ke bese ngithi okay, nange buya futhi ukhosi.
7: Hello, how are you, Mthandazi? Njani?
0: Niyaphila njani?
7: Ah, siyaphila, Nkosi yami, ngiyacela ungene ukhosini.
0: Hawu, siyakubongela. Ubani lo enkhuluma naye?
7: Ufofo lo umfana walapha eNtswepe.
0: Ehhe. Yini nje ethe ifona namhlanje noma uhlala ufone ungangeneki?
7: Eh, lokho angene lokho ngiyazama, ayangeneki.
0: Cabanga, usuzuye eGugeni kwakha ukazi ungene ukhosini. Hawu siyabonga. Yabona ukuthi there's a first time for everything. Siyabonga. Ubani uthe uba inkhuluma naye kambe?
7: Fofo,
0: okay. All right. Ukuphi nendawo?
7: Lesa lapha ndine nje manje ngibekele eThembeni.
0: Ehhe.
7: Yeah, yamsakaza. Ayi ukuthi nje bonke umuntu lo osebenza nako la kaBonaka.
0: Mhm.
8: Salwane, uyaphila sasa?
0: Ngiyaphila njani?
8: Hawu, bathi yasho impolo mpolo, nazi
0: lakhona. Yona le.
8: Ake ngiqale ngesizwe zakwaKhen and, ngithatha uClifford umfowathi uManda, ngithatha uSimphi umfokamdima, ngithatha uJack umfokavalela, nangu ubuye eCape Town ehlakana naye la eTugela. Ngithathe uAndile, ngithatha uBongani umfokaNdlovu. Nazo zonke ezinye izinto zakwaKhen and madodo Innocent umfokazonto bafowethu nonke ngiyamthatha ngibuye lephejini elikhulu lempolompolo ngithi yasho impolompolo ngithatha uThe Chief in Command uHablock ubuya uyakulandela la ngemuva uye eCape Town kodwa yena ngithatha uSibali wamuto liphathini ngithatha inkunzi uMthakasho uza ngokhala usemgaqweni obuye eCape Town namhlanje ngithatha ubabujomba felesele ngithathe ubabumahawu Ngabe ngikade ngiqeda kumuzwa nje la noma ngikezwanga ukuthi yena kodwa ivoice dizili ukuthi yena ngiyathi toll free ngithathe uChancellor umfokazwane ngithathe umfokamgaga lapha umlingani wami madodoti babo amantombazane nazo zonke ezinye insizwe bakwethu kanginibize ngamunye ngamunye ngakho ukuthi niyohlola lapha kumfuku kubani lo ohlola kuyena lapha
0: Angazi. Nimazi nodo.
8: Ayibali ngikumbule simazi kodwa ayi.
0: Angimazi mina. Inina mase niphetha ama CV enini yakuyena lo muntu. Yeah.
8: Ngizathe nalapha kwa momentum. Ngizathe nalapha kwa momentum umile umfo kaMathethu ngithathe uSandile umfo kaNyide. Ngithathe uSipho umfo kaMthembu. Hayi, hayi ngibonge sibali wami.
0: Hayi siyabonga.
8: Shele ezinye insizwe ngoba ziningi.
0: Ngilungile Dako. Isikhathi-ke njengamanje ithi-ke ayibe amashumi amabili ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesithathu emsakazweni Khozi FM. Khozi FM luhamba phambili njengamanje sithi hamba phi inqola yemasondosondo kodwa kubalulekile ukuthi sithi ukugwinyamathi futhi siye engomeni masibuya siyaqhubeka futhi ngithatha.
9: Emukhoneni noPhindi P.
10: Phindi P.
9: Mungeni Khesa sinayo-ke namhlanje enjini zomsakazo kuhlele bukhoneni.
11: Umoyenje ingane encane ethandela inkosi thalo lomculo ngiqale esobantu ngancula isicathamiya emva lokho ke ngaqala ngabo conductor eprimary lakhula kanjalo uthanda amamculo
9: njengomuntu oyi backing vocalist lolambo lube njani kwena
11: umnandi kona because usuke uphila obizweni umnandi ukwenza into enepassion nga uvuke ekseni uyakwenza into oyithandayo kunezinto zakhona ofika uzifunda ukuthi okay la ukanje kanje kanje ayikuyona into elula kodwa futhi kuyaphileka kuyabekezelwa la kuyalindwa la
9: futhi abantu bayathanda and abantu

lishumi nesishiyagalombili mzuzu esayela phambi kwakubumbana ihora lesihlanu. Siyaphuma ke manje ethelelo hambisana nophuthumatiso bathi simange esiphambanweni. Ye bafowethu, hhayi bekumnandi siyibambile. Siyibamba yabona uma kuthiwa uyibambe ngasey'mpondweni. Inamhlanje ke. Ngiyibambe ngasey'mpondweni kodwa ngathi cha. Gede Satan. Sizoyibamba nje kuze kubumbane ihora lesihlanu. Sibonga kakhulu kuwena mlalele ekhaya ukuhlala nathi. Sixolise futhi ngephimbo elibi. Kuhlani usibambe kakhulu kodwa ke ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi uzohamba nathi asiphilise njengalokho sikhulekile namhlanje iy'nkathazo zonke sayiphonsa kuye. Asenze isivumo sethu ke ngiphume ngihambe ithimba labezindaba zongena emva kwenkonzo. Sokunikeza nje omunye umculo bese siyezwini lenkosi emva kwaloko thimba labezindaba zizotheza namuhla. Qhubeke wena ulalele iy'nhlelo zonke ezimnandi zoKhozi FM. Isho lo mthandazo-ke wethu nawe ungawenza owakho. Uma kuthi bulalele okokuqala siyaxolisa ufike kambi kodwa aya kunjena. Wakambona umuntu esechaza uvele uthi afike iy'ngane zenze ngenye indlela. Hayi bo, engabe kwenze njani? Yaza banjena. Siyachaza ke nathi namhlanje ukuthi kwenze njani lo msakazo ohoshozela kangaka uxolo bakithi kuloo ndawo. Sebenzi mekumele uqhubeke bese kulethi ukuthi singathola omunye umuntu ongabamba. Okwamanje ke asenze isifumo sethu. Uzoshala amanzi emva kwami, ngibusiswe ngesibusiso esicebisayo. Ngibusisiwe ukuba ngibe isibusiso. Imindeni yonke yomhlaba ibusisiwe ngenxa yami. Ngenxa yesibusiso esiphezu kwami, ngiphezulu kuphela. Ngiyanqoba kuphela. Ngiyabusa phezu kwezimo zonke. Ngidalela ukukhanya ngey'khathi zobumnyama. Ngize ngiphelelise icebo likaNkulunkulu ngempilo yami. Bese uthini ke kunqoba abaphikelelayo, thi ngizophikelela, ngizonqoba, ngizophumelela. Ayibonga iNkosi. Gama lami uPNP, sohlangana nawe ngesonto ekuseni kuhlelo ebukhoneni phakathi ka-9 no-12 la kumsakazo wakho Khozi All Maphiko Phiko. Sale kahleke bakithi, makube yinhle i-weekend, sesihlangane ngesonto. Makube uthando kube ukukhanya, love and light, sengihembe, xolisa kwinyana, icebo likaNkulunkulu eliyophumelela. Kuyanithanda bazalwane.

us and your way siphekela lapha ke indabeni zehora lesishiya kalombili 8 o'clock ke lo uzoba khona umfana kaKhabazela asitshele ukuthi sikhumbuze sikhumba senje ndala ingabe usiphatheleni siyakubona njalo i-tracking siyakuthanda kakhulu siyaxoxa nje noViking ukuthi hey njoba kumanje uyanqamula mhlawumbe ubheke ko Cape Town ubheke ko Mbombela mhlawumbe usuzofika ko Mozambique ubheke ngako Swatini mhlawumbe uyangena ezweni asazi ukuthi ungakuphi kodwa yazi lapho nje ongakhona noma Nba no N3 ho N9 kade ngizwe uClarice ekhuluma ngabo yazi ukuthi siyakuthanda kakhulu siyazi ukukhumbula ekhaya kepha thina sizokwenza ukuthi

0: Kusho njalo uJabuhlongwane ngempela uthi ngizokumbonga ngani. Sithe ungabusapholisa amasebe ngempela qala manje uthumele i-voice note nakho enesicelo somkhuleko wakho. Uma ukho nokukusindayo enhlizweni ofisa ukukhulekiswa ngako, sithumeleke njengamanje. Kanti ke sino njengamanje siya kuvukani sibe ngikhulekise, sithi ngikhulekise no-Reverend O.T. Dlamini bese siyagqugquzela njengoba ngishilwe ngathi yena uDokotela uVuyo Olona. Hayi ke namhlanje umdlalo womoya ukhona, shila sikhona ikhona kanti negospel well mix ethu sizoba nayo.
1: Lolu hlelo lo early childhood development nilethulelwa yi SABC Radio Education kanye no Khosi FM enriching minds.

0: Yebo safika leso sikhathi la singena khona sithi emlalelo Khoza FM sikulesine sithi ngikhulekise kwehle umthwalo sithole nezwi liqhamuka ke la kumfundisi khuluma no Reverend O.T. Dlamini oqhamuka la ku Methodist Church of Southern Africa ake ngibingelele engakatholi ngisho ama voice notes nje ngibingelele unjani
1: awu ngiyaphila Lady D inkosimba lakho ingcile inkosi
0: unale glow
1: kuze kube manje
0: yabo leyo
1: hayi mina ngibona nina la studio
0: Ay yabona ke njengamanje sothola abalaleli basho ukuthi bathini sothi siqambe singena kona siyazi uthe sizokhwela phezulu kwa Luke 22 verse 4 ngithi
1: kunjani
0: hey sizizo ukuthi kuthiwa nake sithatha abalaleli
2: ikhathele
3: iphone sayifunda
2: ikhathele
4: ngikhulekise wehle umthwalo
3: athelela kho izizwe
5: ngumande ikhathele Oh my lord
4: ngikhulekise kwehle umthwalo
6: Mamkhoza khulekiseni kwehle umthwalo wemamkhoza ngicela ukukhulekiswa namhlanje kwehle umthwalo mamkhoza wenhliziyo wemamkhoza engavuma ukuxolela umuntu mayengonile ngithi ngicela ngamhlanje ngikhulekise ngithi ayivume ukuxola ngisho umuntu esexolisa ayivume ukuxola wemamkhoza ngithi nje ngicela bengikhulekise ukuthi ayivume ukuxolela ngibonge mamkhoza uhletshwa lapha endlini sidan house escoporate
7: sanibonani mam lady d mam tutukhoza lapha estudio igama lami ngusimangele ngwakamnyandu ekhaya kusepetermaritzburg esimero kodwa mina ngokuhlala ngokuzozama amatoho ngihlala lapha eGoli eFlakfontein bengisacela nami ningikhulekise kwehle umthwalo wokungasebenzi akulungi lutho kumnyama njena ngiyacela bandla ningikhulekise kukhanya empilweni yami kuvuleke ngiyabonga kakhulu mamdudukhoza nibe nosuku oluhle nginthanda kakhulu
8: Hashtag ngikhulekise kwehle umthwalo umbadlambadla ngwakandlovu eKranskop makhabelene edlabe ngise orange farm ngamajazana ngokuhlala ngithi nje mamkhoza awumama ngebe ngikhulekise nje konke lokho ngikufisayo ukuthi kwenzeke njengoba ngihamba ngekhaya kufike kwenzeke ngempela uyazi kubuhlungu ukuthi uhambe uye ekhaya ubuye ungenzanga lutho uzuthi awukanti bengiyaphi kufike nje kwenzeke ngempumelelo engingabikho into ezongiphazamisa umoya Wonke ukungihlubula umoya ngifise ngathi nje kungathathwa ngegama lenkosi kuyogqitshwa ngibe happy ngize ngibuye ekhaya ngoba ngehla nje impahlambahla ngise orange farm ngamajaza ngiyabonga
9: #jabule julian lady #kulekise bengicela ma south africans khulekisane bakithi sekwehla imthwalo ngabantwana nje kakhulukazi lokho sibabona la kuma social media kuthiwa sebedlulile thola ukuthi omunye uthudla stick sweet omunye uthudla ama chips omunye uthudla ama cake Ake sikhulekisaneni ma South African kwehle imthwalo bakithi luphelele lobhubhane luphelele lobhubhane kuyezwela kuyashaya kuyezwela siyenza labantu ngiyabonga mamkhosi uzodamba tsenseleni
0: Hayi kuyazwakala kuyazwakala kuyazwakala mfundisi kanti ke uyazi ngiyabezwa bayabeka ngike ngingafisa umbuzo hlatshe ukuthi hey ngempela njengoba uthi yakuvuma uxola wena uyafisa uxolela kodwa angazi noma sengithiso ngeso kodwa angazi umtshele mfundisi
1: kodwa ke lady D mina ngibuye ngamlalela
0: ehe
1: uma ethi noma umuntu esexolisile uyayibona inkinga yakhe ngoba phela useqolisile umuntu
0: ukuthi stila ngamxolele yena makhona monile uhlatshwayo uyafisa yini uxolelwa
1: ilapho ke indaba
0: impela kwangifikela lo ngathi kodwa ke mhlambe sibe ukuthi nako asikhulumi naye hey bayakhuluma abantu abadinga imisebenzi ulona othi uzohamba ekhaya kusho ukuthi ukhonto eyiningi afisa ukuzenza ekhaya Kodwa uyazi ukuthi aziyulunga kuyena yedwa fanele nabantu asebenza nabo ekhaya kube sebe bavulekile bayamaza uJehova bayazi ukubaleka
1: kubambiswane
0: kubambiswane hayi angishiyele kuwena mfundisi
1: Lady D nethimba lakho nabalaleli angiqale ngokubonga qala
0: leli
1: thuba lokuthi ngibuye ngizokhuleka nabalaleli
0: yeah
1: kuyinto eyisimanga leyo yokubuzo uthwalisa abanye njengoba uJesu esho ukuthi thwalisa nani imthwalo yenu
0: yeah
1: okukhombisa ukuthi siyakhathalelana usuphawulile ngohlatshwayo usimangele ukhuluma ngomsebenzi okuyinto esithinta sonke Lady D umbadlambadla ke ushilo ufisa ukuphumeleliswa abantwana badlule emhlabeni ngendlela ezingasithokozisi kodwa Lady D ngiyaxolisa ukusho lokhu kubalaleli nami ngiza nowami umthwalo owami umthwalo engizwa nawo uma sizokhuleka izimo ezweni lakithi esizibonayo nesizizwayo
0: ungathi ubani unike ngane sticks with sinoshev amachips anoshev ungathi ubani unike ingane into enje
1: zifuna zonke sizilethe kuNkulunkulu ngoba Lady D uzosho ngale yakubo asho nangale ngakubo kodwa bese kutholakala sonke sithintekile akekho ngathintekile kulolu daba ngiza nami nabahlobo bami Lady D abasesibedlela esizothi masemkhulekweni sibafake
0: yebo yebo
1: Lady D isimo sokuhlukumezana uyasibona ukuthi siya ngokuya siyadlondlobala ezweni lakithi abesilisa besifazane nezingane simele ukuthi sisilethe kuNkulunkulu Lady D ngingomunye nami okehambe ngamatekisi ngakho ke enhlizweni yami kuba khona mangenza imkhuleko yami yangasese ukuthi abanikazi bamatekisi nabashayeli bamatekisi kuyadingeka ukuthi masikhuleka singabakhohlwa kodwa okwanamhlanje ngifisa ke sibuke encwadini kaLuka 22 uverse 40 engifisa ukuqinisa ngalo abalaleli kulolu hlelo lwakho esefikile endaweni wathi kubo khulekani ukuba ningangeni ekulingweni amen umumzimba ukhandlekile balaleli Lady D nonabo lapha esitudo nomphefumulo uyakhathazeka nomzimba uyakhathazeka uphelelwa amandla lesi sikhathi okufanele ngabe ukhuleke ngaso umzimba ukhathele bekunjalo kuJesu Kristu nabafundi bakhe uma yena ezi ukuthi kukhona isimo esinzima esizayo abangasiboni wabakhuthaza ngokuthi abakhuleke namuhla Lady D kulolu hlelo lwakho ngizovuselela ukuthi asikakabibikho isimo esedlula umkhuleko ngizovuselela imindeni Lady D ngizovuselela imiphakathi Lady D lapho esikhona ukuba asiwavuselele amandla omkhuleko alikabibikho elinye ikhambi esiyosinda ngalo ngaphandle kwekhambi lomkhuleko okuyilona lisihlangu sethu bengicela sikhuleke balaleli nazi inkosi izicelo zabalaleli asebezilethile kuwena kulolu hlelo siletha kuwe ihlobo zethu esesibedlela sicela ukuthula nasezweni lethu singene ezinxoxweni ngokuthula sibe nokuvumela nokuhle sikhulekela izinqola zonke emgwaqeni abanikazi bazo nabashayeli bazo ezikoleni inkosi siqaliwe ukubhala siletha abantwana bethu nabazukulu bethu nothisha vula ingqondo zabo bakukhumbule konke abakufundile inyanga yabantu abasha lenkosi woza uzobona ezweni lakithi abantu abasha ungashayi sengathi yedlula badinga imsebenzi simakade sobheka aphi uma singabheki kuwe sosizwa ngubani uma singasizwa nguwe yamukela yonke lemkhuleko esiyenze kule ndawo kuleli gumbi ngoKristu Jesu inkosi yethu okhona ebusa nawe nomoya ingcwele uNkulunkulu munye kuze kube phakade amen
0: amen siyabonga futhi uyabona ngendlela okuhluka-hluke ngayo nangendlela izinto zabantu ezimthwalo bayasindwa utheke ngaphambi obuphume uzobaxelela nabasesibhedlela
1: Lady D
0: uthi bayagula abantu
1: bayagula abantu Lady D
0: abahlobo bethu balele ebhedlela
1: uma ICU balele Lady D ngoba futhi Lady D into ebhlungu uma kugula umhlobo wakhe esibhedlela uyazi ukuthi Nikula nonke ekhaya
0: kakhulu
1: nikula nonke akulaleki izimo zonke esibhekene nazo lesi esisicela kuNkulunkulu
0: kuthi kushaya visiting awaseni ngaphandle xhuxumezisu senibaningi nithi kodwa songena nensiyobheka siyobheka ngaphakathi
1: kuthi kunjani kodwa ngithi kulolu hlelo Lady D akuthi mabengena abantu bahlangane namanesi athi lukhona ushintsho namhlanje khona ushintsho namhlanje
0: eyi siyabonga siyabonga kakhulu sesiphuma nje usishiya naliphi nje kakhulukazi odadewo bakho nabo bonke abanye nasenkonzweni uthini nje kuthina
1: Lady D engifisa ukukusho kunina anazi nina nihlezi ngaliya
0: yebo yebo
1: sithi mase sikhuleka siyakhuleka ngolwezine mina Lady D ngifaka ibhantshi libomvu
10: ngalesine
0: bese ufaka kodwa nejazz nayazilona
1: ijazz ngifaka ngesonto
0: ongesa ilona nje lingigqamelayo
1: uvele uyayazi indaba yejazz ngoba ngayiqala nawe
0: ayiguquki i-covenant
1: yesivumelwanoayiqala nawe umbuza le nto oza nayo manje kuthiwa yini
0: nanokuthi abantu uma bebhukha mle yami i-booking i-permanent
1: sizothi nje egameni likaKristu sizophakamisa nemikhuleko abayenzayo omama
0: yebo
1: ngalesi sikhathi ezindaweni zonke sithi sengathi ngamukeleka kuNkulunkulu yonke
0: siyabonga
1: asiphi impendulo esifanele
0: uhambe nothi
1: ngiyabonga Lady D
0: yabona ke nangu ke lana unhlaka anointed uthi siphakamisa igama lakho isikhathi 14 to 10

0: No sé, pongani. Uzizwa unjani namuhla?
1: Ubuza mayelana neso? Hayi, cha selingcono kakhulu shema
0: sekhaya. Awu, kuhleke mengabe selingcono. Kukhona yini okunye ongakuphethe kahle?
1: Empeleni ukuthi angizazi ukuthi ngizothi ngiphethe yini. Umzimba womuntu ubekile.
0: Ayi, mana, mana noSipho. Ulunga kanti ukushayina semzimbeni ni? Bengicanga ukuthi phela kube yimpama kuphela.
1: Hawu, sisi ngabe ngiyamsukela umntana womuntu. Akaze nje azangithinta emzimbeni.
0: Hey, hayi, usumbiza ngomntana womuntu. Sengibuyelene yini?
1: Ini? Hayi, sineke kahle bona ukhawu. Kanti uzwa kanjani? Ngithembi ulunga ngisamfuni nje. Angikaze ngishintshe.
0: Mhlawumbe kumele nje ukucabangisise lolu daba. Ngibona sengathi ulunga mina ukuthanda ngeqiniso.
1: Ezona sine ubuye ungimangaza. Hayi, uyamangaza ngempela ngesinye isikhathi.
0: Sengenzeni ke manje?
1: Wena Zolo lokade ungamfuni nokumbona ulunga, umbiza ngesidomo esinekhanda elikhulu. Namhlanje usumthanda ukudlula mina futhi.
0: Hayi, uyamangaza shem. Hawu, kanti usamthanda.
1: Ngiyazizwa
0: cha, pho yini ungamxoleli? Ungaphela ubeqala ukubeka isandla.
1: Hayi busini, uyazizwa ngempela ukuthi uthini?
0: Ngiyazizwa kahle. Ngixolele ulunga. Yazi uzokusiza nje nangemassage, kuphele nokutubeka kumzimba.
1: Hayi, uyabonake. Ngicela ungangibhedeli mina sine. Ungangilingi nje uzongibhedeli. Angifuni massage kalunga mina.
0: Hayi, kulungileke. Asiyeke indaba yalunga ngaphela ufuni nokizwa
1: vele.
0: Awushoki, ihamba kanjani indaba yami class?
1: Hawu, konke kimi ngomumo phela. Phela uthisha udlame ini manje nawo usohlelekile.
0: And uhleleke ngempela shemse. Futhi uyawuthanda umsebenzi wakhe. Yazi ngisho iclass lakhe phela lihlezi ngelihlanzekile njengomuzi wakhe.
1: Hey, uyisine. Uyazi ukuthi awuqala nokukhuluma ngomuzi kaDlamini. Ubuye ufunani ngempela?
0: Hayibo. Bengifuna ukuyobona phela umuzi wakhe ukuthi unjani.
1: Hayibo.
0: Yey, wemngani. Ungababona usofa bakhulu. Indlela abahle ngayo. Yazi, yenza nje umuntu asabe ngisho ukuhlala kubona.
1: Manje nawufike uma ngeenyawo
0: yini? Yebo, kufike ngamakhimilili ngaba badla ubuhle bomuzi. Bese phela ngilibele nebengikade ngikuzela ukuze kwabuza yena use ukuthi bengizokwenzani.
1: Nenhlanhla. Hey, hayi town esibindi. Sisobuya emzini kathisha. Manje akusho ukuboza ukwenza njani kube nje bekuthiwa ngine unkosikazi wakhe.
0: Hayibo, ube ngeyangenze lutho ngabe la alukho lube bengikade ngilihlosile.
1: Hayibo, babhala ukuthi biwe yini ebunzini laba banenhloso.
0: Uthini noSipho? Hayibo, isigebengu sibonakala siza le kude.
1: Kahle,
0: ngakho nje use ubonile ukuthi mina nginganethembekile. Kodwa kai ungiphoxile ngenkathi ngitshela ukuthi ngingaphinde ngizimzini wakhe. Yazi ngima nengasola umgodi wokucasha o.
1: Okulayile. Ngoba nawe awazi ukuthi buyofuna le mzini wakhe. Ubuhlosho ukuphapha nje.
0: Ayi, okusalayo kodwa sengiyawazi umuzi wakhe.
1: Manje kusiza ngani lokho kubaleke ngani?
0: Hayibo, bengifuna ukubona phela ukuthi unjani umuzi wakhe. Sengizonileke.
1: Yazi nentandla wena so full of surprises. Ngiyasikhathi ngibiza uthisha uDlamini mina. Wena wagijima uzoba mfishane uhamba utshela sonke isikole lesi ukuthi mina ngifuna ukumqoma.
0: Hayi noSipho Musa phela ukuhlanisa izinto ezingahlangani nawe. Mina bengifuna ukubona umuzi kase. Hayi ngoba ngimfuna.
1: Hayi kuhamba kuhle kuma ngabe ukuthi uyazi ukuthi use akazifuni izingane zesikole.
0: Eh uqinisile noSipho. Use nje usithandela unkosikazi wakhe. Ubekhuluma ngaye kahle esho nje ukuthi uyena othenga ifenisha phambili yazi nami ngeze ngahlisa nje ukufana naye
1: ibhekana nezincwadi zakho ke zesikole ukhohle umuzi kathisha uma ngabonza njalo una uzokhula ukuthi ufane naye uSister Dlamini lo ofisa ukuthi kube uyena
0: wo eyi ngathi sengiyabona ngihlala emzini omuhle kanje
1: hayi kuzokwenzeka mngani angithi uyakhumbula ukuthi Dlamini uhlele thini mangabe esikhuthaza
0: eyi ngakhohlwa kanjani mfethu ngimthanda mangabe sesigrade 12 imfundo ingukhiya iyona ezonivulela iminyango
1: akagcinike lapho sine uqhubeka athi umuntu akabambe imfundo ngezandla zombili
0: oh yes uqinisile mngani hayi komnandi ukufundisa uthisha uthanda umsebenzi wakhe
1: too much
0: sizophasa futhi njengamalungiso kulo
1: nyaka awagcini
0: izegazini
1: sengijahe kabi ukuthi lifike phela isonto elizayo siqala ama class.

0: Basho jalo ngempela yabona sishilo sathi kusho iNew Galilee Church of God kanti ke abanye bathi Galile Church of God kanti ke bathi langa lomphefumulo kasizwe nithini kuma voice notes mashilas.
1: Oh Shilas khona mamkhosa Shilas khona sanibonani mashilas endawo ngeendawo ePitori unoma ekhaya kusemnambithi komte David Melin. Eh mamkhosa yazi mina mangifika la nomlungu wami sasikhuluma ukuthi nami ngizoba nesikhathi sabama abantwana makuvalwa izikole. Kodwa ngokuhamba ukuthi izinto ziningi ushintsha imisebenzi kuyale kuyale ngagcina ngasakwazanga ukukwenza lokho kodwa sikulungisile manje cha ngimlandele njengamhlalisa phansi ngathi intombi iyinkinga zakhe akubeza khona nami ezama kubeza isikhathi esazivumelane ngaso ukuthi ngizohamba ngiyobona ngase ingane ilifi yama ongithembise yona makuvala izikole ngiyayicela bandla ngoba phela noma sihambisane wami seya complain nabo abantwana bami baya complain nami futhi ngiya complain ngiyasidinga isikhathi sokuba nomndeni wami nami cha savumelana zizovala nje izikole ngizohamba zivalwa ngibuye zivulwa njengoba zizovala nje zivalelwa uJuni awaphila amashila asendawo ngeyindawo
2: Hashtag Shila sikhona ngiyabingelela mami Lady D. Eyiwe mami Khoza. Akekho umama uhamba njengami. Isikhathi sengane njami nje anginaso. Nemgqibelo bengibuye ngiyisebenze. Kusiza ukuthi ngize ngigolozi ngithi hayibo. Hayi angiyindawo ke kulokho. Yabo njengomgqibelo odlule. Hayi ngikolosile. Bengingasebenzi impela kodwa bekukhona la kufanele ngiye khona nenyanga njengathi iphelile bekufanele ngiyofaka izimali ngikhokhe ezitolo ngidlale iy'tokufela ngathi nje angiyindawo angiphumi ngisho nange-gates la ekhaya kufanele ngize ngigoloze ukuze ngihlale ney'ngane zami ngikwazi nje ukuyitotosa nje kahle iy'totosa uma wazi aziphekele otherwise nje mama hayi chasheni ngiyahamba ma ngathiwa ngingagolozi kusho ukuthi mina ngahlezi ngisendleleni ngendlela engihamba ngayo kodwa-ke ngiyasenza ma isikhathi ngiyasenza ngiyabonga mam Lady D ngusizeni kwakahadebe ngishilazi lasethekwini ngaphathi kwamphathi wami uHappy Ndovela ngiyabingelela mam Lady D okhozini hashtag shila sikhona heyiwe mam Khoza anginaso isikhathi sey'ngane zami ayekho umama uhamba njengami ngiyasebenza Monday to Friday nemigqibelo futhi ngibuye ngiyisebenze uthole ukuthi uma kuwukuthi umgqibelo angiwusebenzi khona la kufanele ngiye khona hayi ngiyahamba shemi nangesonto fanele ngiye esontweni ngize ngisizokugoloza mama yabo njengomgqibelo odlule bengingasebenzi kodwa bekukuningi befanele ngikwenze nenyanga ibiphelile fanele ngiye edrobheni ngiyokhokhela izinto ekufanele zikhokhelwe hhayi ngakoloza ngathi angiyindawo angiphumi ngisho ngegeyithi eke ngihlale nje ekhaya ngitotose iy'ngane zami ngiyiphekele zidle ukudla okuphekwe uma wazi kahle ngesineke hayi mama nginaso shemi isikhathi angifuna uqamba amanga kodwa-ke ngiyasenza ngihlala ngihlale nje ngisenze ngigoloze nginje namhlanje ngiyindawo kusiza lokho ma ngiyabonga mam Lady D usizeni kwakahadebe ngishilazi lasethekwini.

0: Our father, no mom kulu.
1: Let's go.
2: Oh, benga denga ya sukuthi shaya njani.
3: Hey.
2: Lega.
3: Hey.
2: Exekhambani, thamba uthi usuzwile ukuthi thimba le danki limnandi limda. Ngeke sifike nalo mdlalo sidawo sike correct.
3: Yona sika.
4: Kodwa usezade. Nizimpilani kangaka.
5: Ngiyayivushaya ingoma ngizodola ngaze ngakhophoze yami. Ngiyakuthanda.
6: Yeah.
5: Ngathi ngingahlala ngikubusuku nemini. Siyaphila sizwe.
2: Siyaphila kunjani kwena?
5: Ngikhona, naphila uDlawu.
3: Kahle kakhulu ngala.
5: Ngiyamthanda uZimtola. Zimtola. Zimtola.
2: Shabo fethu ube right.
0: Ngo 12 kuya ku 3 ntambama. Ukhosi FM. Nohamba phambili.

0: Awu sisamzimba.
1: Unjani mfowethu?
0: Akwesimanjondo dadewethu.
1: Awu mfowethu.
0: Akwesimanjondo.
1: Eyi ndzolo zobusuku.
0: Awu suka.
1: Ebhedu umuntu.
0: Ebhedu umuntu. Sisiningana ngibele mfowethu.
1: Saphi.
0: Awathi ngiyakufikisa bhuti hayi angikufikisi.
2: Mfowethu hayi khulekela uyalazi udaba nawe khuleka into zakhona.
0: Cha usima ngalo bafowethu ngila kwamduku kwamakhasa ngaphansi kwenkosi Gumede. Cha kumnandi nje bafowethu hayi inkinga. Sihlelele nise ngomakhono kumnandi hayi inkinga angifuni uqamba manje ngoba sihlelele nje ukhoze FM.
1: Hawu siyabonga kakhulu mfowethu.
0: Siyabonga kakhulu.
1: Okay.
2: Unjalo ke ngokhohla ukuthi ke ngale kwehora ke leli ke lokuqala ke sobe sesingena ke kuyo ke indaba ithinta umphako wemvela ke namhlanje sibheke ukuthi ke ubazi kangakanani ke mangabekuziwa kwezolimo ngale nje kokulima nje iplaza ithola kabanzi ke ngamanje ke futhi amathuba khona kule mbono nokuthi ungahlomula kanjani njengomuntu omusha
3: DJ Sphere Live no Zimdola isayisela

0: Uyabona nje baba, uyangena nje ngicabanga lesimo esikusona.
1: Hawu, uzozila. Ungalinge nje uzuzu uzibangela istress ke ngalento, uzoze ugule ngisho emoyeni nje
0: manje. Eh kodwa angeke phela ngicabanga ile nto omnyeni wami. Uyabona nje manje, into eduma ekhanda lami, ilela business leli enganginalo. Leli lokudayisa ingubo.
1: Mana ke.
0: Yazi la ngevela ifanja nemali uyakhumbula? Awafika kuSathana. Hayi.
1: Mana ulicabanga ukuthi linjani lelo business?
0: Angithi phela zonke inkinga zami zavele zaqala mhla kuphela lona ngenxa ye COVID.
1: Awu singasho uphinde lapho.
0: Hey, eyasihlasela singalindele. Emva kwalowo nje angiphinda angake ngavuka ke nje mina.
1: Uyazi ukuthi kwakuyibhizinisi lalingevela ifaka inzuzo lelo.
0: Kakhulu, kakhulu.
1: Usiyami.
0: Manje ke emqondweni wami nje namhlanje kuduma lona. Inhliziyo yami ayikutholi hlobo ukuphumula ngalo, hayi.
1: Uyazi ukuthi inkosikazi kuzofanele ukuthi kuphumeke kulobo buhlungu lokho ngoba akusizi nje ukukhalela ubiso ligcithekile.
0: Uyazi kodwa mhlawumbe baba, umuntu angaliqalela inye ibhizinisi.
1: Le zuzile phuma lapho. Khohlwa nje indaba yokuqala ibhizinisi ngoba ngeke lize lidlondlobale neze. Njoba sisena le nkinga yokusebenziseka kwemali budedengu nje lekhaya. Okulandelayo uzothatha le mali ibhizinisi iyogenjulo. Bese kwenzakalani.
0: Hayi, ushuliphinda, hayi.
1: Hayi.
0: Nami nje phela ke sekuyikuyikhohlisa yabo. Ngizinika izizathu kusiyami sokuthi ngiqhubeke ngiphile. Ngoba phela sengafunda ukuthi yabo uma unephupho kuyaphilisa impela lo.
1: Kumphilisa kunjalo kodwa kubalekile ukuhlanza umoya qala. Uyangizwa ngithini kwena? Ingakho ke njenganomama webhantshi wena kuzofanele ukuthi uqinise emkhulekweni. Angizwa ushaye phansi ngedolo ukuqinise emkhulekweni ukuze kuzophuma leli demon lokugembula lokulomuzi. Uyazi ukuthi izuzule ngikutshele mina indaba ongayibuzanga. Imizi le laphandle ibhidlikile iphelile imizi emile yamadoda. Ngenxa yokugembula.
0: Uqinisile baba.
1: Angithi uyangizwa ke.
0: Umuntu kufanele abuye le dolweni ngempela.
1: Ngiyakutshela
0: ukukhuleka ngiqinise. Angisayithandi phela nami lempilo esiyiphila lekhaya. Angikaze nje ngicabanga ukuthi ngiyohlalela ovalweni ngalolu hlobo.
1: Nasoke lesicefeke. Nasoke lesicefeke. Usehuthe lani manje lo muntu akantule. Uyazi ukuthi ngithe ngiyeza. Angimazi ukuthi lani.
0: Yeke baba hamba hamba. Kulungile hamba. Umsebenzi phela
1: lo.
0: Ubaluleke ukudlula yonke into.
1: Okuyisicefe sasithenzi sona lesi.

0: Mo uyazi njalo bengishanelile la izolo. Kodwa ngoba sengibona imsimba nezimbuzi sengithi ake ngiphinde ngithintide.
1: Hawu phela uyabona makuzabantu nkosikazi. Ungaphinda nje nomika shume. Inqobo nje mabe zohlala endaweni ehlanzekile.
0: Avele phela. Bangaze basikhuluma ogogo dadhe, wo ungathi uyabona.
1: Usho ukuthi ugogo uyeze namhlanje.
0: Aha ubani yena? Ngeke ngizwe. Wake waphuthana ninje ugogo make yolanda isiqhoko.
1: Ah phela buye umkwena ngeke wazi manxeba. Futhi ke yabona nje into abahambe beyiyona la izolo. Eh angiboni ukuthi bavukile nje.
0: Uwemtungwa izwa ngami. Ugogo sendleleni ezala.
1: Ufa nje.
0: Angithi nako nje noazothile beqhudelana nogogo ngokuba mnandi izolo. Kodwa usevukile. Uzovinjwa yini yena ugogo wabantu?
1: Yabona ke nje uyabona nje akungileke njengalolo. Hey, yabukisa ngathi izolo ingane kangenzeni. Uyangizwa amanxeba? Yabukisa ngathi ingane.
0: Hayi. Hey. Uxoxela mina enomntongo. Angithi phela bengikhona nami kulo mbukiso.
1: Hey ungasashisha.
0: Uyabona futhi izolo bekuthi angithi mhlaba vuleka ngingene. Kodwa ke impilo ayiphile dimba, hayi siyibone ngamehlo izolo. Sesiyazi ukuthi unjani uma sengekho thina.
1: Nangi njalo nalo omunye ophoxayo, nangi. Ungasho nje ukuthi uyapi? Uyapi?
0: Usho bani? Umashezini
1: kisho yena kanye buka nje manje usedumisa imoto uyayiphophotha manje uthi uyahamba yena uhamba kanjani kunje phela njengoba kuzolandwa igqoko nje kuyafana nokuthi umcibo uqala phansi manje angithi
0: kungisizeke wekhumalo ungangifaki inhlobo ke nje kuleyo uyabona leyo wakho ungalinge ngoba kuzobe sekuthwa ngithe bathi abazi kangcono eyomndeni ayingenwa
1: azi imhlolo imhlolo yangempela
0: Nako ke ngitheni akuyena ugogo leya wemtungu sangweni buka phela buka
1: awe madoda inkumbe engaka zabantu manxele hey uyabona ukuthi kuyasetshenzwa manje
0: ayi ake nginishiye ke shothi ngiyolungisa baba
1: hayi madoda abantu abang
2: mpumtungwa silekanza amashobani
1: una hey bo wemanxele na nomkwena phela Ngiyacabanga ke ukuthi uzolwa nje isiqhoko sakho esabesuthu esisale enkundleni yamacala izolo.

0: We mame, ibo kahle bo. Wena ubona ukuthi nje ngavele ngitheleke nje la mina. Ngingena sisiqiniso sokuthi ukhona la.
1: Yini isithando sami kanti sasiyabhula yini?
0: Cha ngibhuli kodwa ngiyibonile nje imoto imile la ngaphansi kwecarport ngabona ukuthi ukhona.
1: Oh kanti.
0: Mina ngimangeleke nje ukuthi vele kanjani? Kanjani mina ngingatshelwanga ukuthi wena ukhona la endlini. Tamanu geg. Hawu yini ngicakungqabulelani hayi hawu lokho ungenza silima la
1: kanti kwenze njani phumla uyazi mina sengiyadideka manje
0: uphi amanda woduma uphi angithi wena ubumpampa la no amanda wena eh bumpampa izole emaqhosheni eh thabani
1: mina angazani na amanda mina baby uyangibona na ukuthi mina ngizihlalele la ngingeke nginebabhalazi endilingibambeka kuhlungu njengamanje uyakubona
0: ngeke phela ungabanjwa ibabhalazi bekumnandi umpampa la umpampa umpepenyeka no amanda bakho
1: ah kodwa sena samsondela phela baby ukukhohlwa indaba yo amanda zonke lezi uyazi bengikhumbule kanjani izolo sondela ngiqabuze uza umuntu uza uza
0: ngeke
1: woza baby woza
0: futhi hamba nje uyoqabulana no amanda bakho la ungeke mina
1: hayi kodwa ke baby ngeke ke ukuthi sesingabanga into engekho kanjena
0: ikhona nanga uyami
1: hayi ngicela wehlisa umoya bese nje ungifakele amanzi lapha ebhavini ngifuna ukuzicilisa umzimba wami wonke ubuhlungu kanjani nje
0: hayi nje kubi hayi ngikazwe ngisho hina
1: hayi ngiyacela sithandazana ngiyacela kuhle nje futhi ngoba usufikile ikhona uzongibhuca ungalali
0: yabulala la emhlabeni hayi ngiyahlupa nje baby ngiyahlupa nje

0: Hayi ngiyabonga ke ukuthi uvuma ukuthi uhlale phansi. Ngiyakukhelela manje.
1: Amanzani Fatima? Angifuni manje mina lo. Ngeke phela ungeke ngihlale le emahlathini uma uzonginika amanzi la kwakho mina.
0: Hawu. Kodwa o udlala ngami ke ngempela ngempela. Abana bakhulunywa ngumuntu odlala ngami sokushiwa wena uqobo. Angazi ngempela ukuthi ufuna mina ngenze njani ngoba phela ngikuchazelile ngakutshela ngaphindelela ukuthi angikwazi ukushintsha isondo. Ngiyafana nje mina nawe. Ngikutshelile kwayizolo konke lokho.
1: WeFatima kodwa ubungenza noma yini ukungisiza mina ukuthi bo bengumngane wakho. Kodwa ubaba kwisihlobo sakho bongasuka bongenza noma yini imizamo ukuthi ukwazi ukufika la ngikhona. Kodwa ngokwami kube mina ke wenze noma kanjani ngoba ngisiyenwa kini. Kuyacaca phela ngoba nanga ngenwa kini ingakho ngangisizanga izolo.
0: Hayi oh ukuthi nje nawe ne drama sinti. Yabona nje kube kuthiwa ngikwazi ngane ndlela engikwazi ngayo. Ngabe lento oyikhulumayo ngiyithathela enhlizweni ngempela.
1: We ma.
0: Hawu
1: drama la.
0: Kodwa ngiyazi ukuthi ukhuluniswa i-drama lo.
1: Sisi, akho drama lenginawo mina. Mina bengifuna nje ukuzokutshena nje la emehlo lakho ngibuka enhlamizini zamehlo. Sengiyabona ukuthi wena awusiyona nje umngane engamethemba. Eh kanti ke sonke lesisikhathi nakube ngilongitshena ukuthi umngane nami wena kanti umhleke umhlekisa inhlenini.
0: Awe,
1: ngiyakutshena, ngiyabona.
0: Hayi suka, bengazi ukuthi uzoba right nje. Bengikho worried ngawe, bengazi ukuthi uzoba right ubuyunge nami
1: yocinjwe ngobukini. Kwakhona manje awubuzana nothi ngifike kanjani la ngikhona. Wena Fatima ngiyabona ukuthi hayi uyithatha kancane le ndaba ngiyakubuka nje kuningaba bekungangenzeka ubengahlelela ngihleli lapha emahlathini bengaqhamuka ngisho iziphoki lapha ebusuku uqhamuka ngisho yonke into la nabantu bezoma kanti ibona abantu engibasaba ngempela ke mina ke
0: kaze wakuningi hey bese uzoqhamuka ngisho iziphoki dadhe
1: ukuthi nawazi
0: kwazi kwangakufanelayo kodwa ngempela ukusaba iziphoki wena wonke
1: awazi lutho wena. Mina ke bengibhekene nokufa kuphela lapha kutsheni. Bengisemahlathini amnyama mina lapha.
0: Manje awungitsheleke ntombi, yikhona lapha emahlathini la ofunde khona ukuthi kumele uvene ugulude nje emzini yabantu ungashonga nokuthi uyeza. Angikhumbuli nokukhumbula nje wena ungilingelela sisi wemoto yamathi.
1: Fatima, kodwa ngibothi ngidino kanjani mina vele? Bengizosatha isikhathi sokuthi ngilongqongqozela uyabothi ngibaselekile vele. Yibo bengizosatha isikhathi sokungqongqoza.
0: Hayi ngiyakubona ukuthi ujahu uzongitshela izindaba zami.
1: Vele vele. Ngiyathemba futhi ukuthi uzwileke.
0: Hey, uyabona kodwa uthi mina ngiyayazi drama yakho. Aba mina ngikwazi njengoba ukuhlula ngisho wena. Drama queen.

0: Flavor of the old school. Ingoma mina nika Beverly Knight emsazweni ku Cause FM jama jalemzo sisishumi nahlanu ngaphambi kwehora lapha ke lesihlanu ntambama.
1: Kanti ke nje amathole funerals kele nje lapha ngempela nje akona nje uma singcabusana nje kuphela. Kodwa nje inkampani ke yabantu nje abaphila ke nabantu futhi ke nje iyayinikela nje kutheni ke ibe usizo emphakathini ke vele ke uvule iWNB nje yona njalo ngolwesine ke kwingosi ethi u Cause FM uyanakekela ke lapho khona amathole funerals ke bengabaxhasi ke futhi baphinde babeke ingcenye nje yeyinqoko ke ezahlukahlukene ke nje eyithinta abantu. Kuphinde futhi ke kushintshe futhi nazo impilo ke zabantu amathole funerals ke nje lapha phela nje yakholwa nje kakhulu ke kutheni ke umuntu ngumuntu ngabantu ngoba amathole funerals ke serving the nation njengamanje ke wetshatha lapha ke sigeleke lapha ke kwezemigwaqo no nokwandima
2: ezemigwaqo no nokwandima
3: zothi nje 1-2-1-2-16-45 njengamanje ngise Pinetown ku M13 bheke lapha eThekwini namanje ke sisamatasa nokuzama ukutakula ingozi yemoto eyona nto ke esiphazamisayo lapha ku M13 nangalesi sikhathi ngiyacela ukuthi ubalekele ku N3 kube yiwona nje umzila ochusha ngawo kanti no M7 ke nawo ngahamba ngawo uma ukuthi usungako Pinetown bheke ngaseThekwini kuhamba kahle kakhulu ke futhi nakhona ube nohambo oluhle kodwa nje M13 ake sithi nje ukushala ngalesi sikhathi mangiqalaza ke futhi lapha ngako South Rock esiminga minga yonanto nje abakhala ngayo abashayeli e South Rock ngathi uyalenga ko Tiffany's ngesikhathi nje u off ramp lapha ku N2 ubheke ngakhona nje kwadukuza okusho ukuthi u N2 obheke eningizimu hayi siminga minga siyasho ke lapho ngiyacela ukuthi ke uhambe ngo R102 kodwa uma ukuthi uyalenga ko South Rock ngakhona futhi ko Brettonwood naleyo leyo ndawana izokunikeza inkinga sengivala nje ngoba sengibheke ihora lesihlanu ngifusa nje sifisa singene sabana eGauteng njengamanje ngako Sandhurst kuneyimoto eshayisene njengamanje lapha yaku College Drive eduze nje ka M1 njengamanje kunesiminga minya isona ke futhi ke esisithelisa nzima njengamanje lapha ngako Sandton nje impela ugada indlela oshayela ngayo ngoba kuneyimoto eshayisene futhi ke ingozi hayi ukuthi iyodwa cha cishe zizimbili kulokho engikuphethe phambgwami okuchaza ukuthi ke uzohamba Rivonia noma uyohamba ngo Oxford kodwa nje njengamanje ayikuthanda ubanzima kakhulu imvula iyana njengamanje inkosemi ngiyacela ke bashayeli ijubane silfine sishayele ngokukhulu ukucophelela uzofika la uyakhona nyathembisa
1: okay we nokwanda umntaza kubuze le ndaba yazi indaba ukuthi ke phela siyazi ukuthi ke ziyakhala Mo San City lalela 27 June angazi nokwanda ayikuthi angazi ngoba ngiyazi vele uzobe kuphi ne uzobuse se San City siyakhala
3: San City yaya ke futhi kosiyami lo emzila nje indaba yemzila nje angiyingeni kulokho yaphela nje eSan City nje amabomba abhekise khona
1: usho ukuthi nje kulokho awusali singakushiyi futhi
3: ani ngalokothi ningishiye ngiyogada sona isiminya minya nje futhi nje nakhona ko San City ngifuna wonke umuntu afike phephile
0: uyabona ubani umculi omaganga kumbona lapha
3: yabona nje mangase nje ngizwe lo musho othi ngicela mina lokuphi khona cele ubuyisele khona ngizathe
1: khona
3: malifuna
1: khona
3: lapho
0: niwamizela namapolisa
1: oyingayimbangala mina ngisho chatha mina azifuna ukubona abantu kakhulu ngifuna ukubona uzinxumala
0: Oh.
1: Okay kakhulu kodwa phela vele nabanye kodwa uzinxumalo nje lo wade vele ngena kwi line up kuthangi. So nje ngifuna ukubona ukuthi funa ukubona mama funa ukubona aw mama.
0: Yeah. Yeah.
1: Wena?
0: Zinxumalo. Shandesh.
1: Ufuna ukubona Shandesh?
3: Ligompo kuyo.
1: Ethini gomak? Ethini gomak Shandesh chat
3: Ligompo.
1: Ha!
3: What's up?
1: Ligompo. Yeah, Ligompo.
3: What's up? Signigile nje na nakuzwisile kanti wena
0: hayi bafuna ukubona uShandesh waye bese ninokuningi ngibuza izingoma zakhe manje
1: no ungandicule emasikizweni mina ngacula izincuma lona cula uShandesh
0: hayi ngisho ngiyacula ndemfu ngibona bani sengiphendulile uShandesh
1: kanti uba sitheku unjalo yabona ukuthi uKhuzani ngabe usuyiculile yakho hayi uya vele noKhuzani uzobe khona eSan City
0: yebo uzobe khona khuli China uzobe khona ya ibaningi kakhulu bethu
1: Big
0: Zulu kube lapha ya Young Stan yeah Young Stan uyamaza stage
1: yho ngimazi kahle lalela
0: ya uzobaningi kakhulu
1: ngicela ukuthi ube practice yasha nje ufuna ukuyicula
0: lapha
3: ukuthi yobuza
0: ngani ngazaziki ingoma zakhe
1: cula
0: hayi khulileka Ngiyazazi.
4: Cula
0: nje.
4: Hayi khona into yakho.
0: Aw bafethu manje niyangijaja manje.
4: Mina bana na dire dire dire dire di chopper. Efufu file modimo ri dire di chopper.
0: Na kobe.
4: Ah ese.
0: Ah di chopper eh le yombe.
4: Bari wetsa lang.
0: Eh.
4: O phela.
0: Yona leyo. Di chopper leyo.
5: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa maphepha. SMS ukhozi ku-4419 ku-4419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
6: Siyakhala Mosam City. Indumezulu yomcimbi iziyakhala Mosam City. Ibuyile. Woza sizobungaza amaciko nesintu sethu ngomgcibelo mhla ka 27 kuJune 2026 eSun City Super Bowl. Amasango avula ngo 2 ntambama bese kubumnandi kuyaqala. Kuzobe kukhona uYoungstunner, Mafikizolo, Khuzani, Shandesh nabanye abaningi. Amathikithi aqala ku R350 eTicket Pro nakuSpa. Ithikithi lingenisa esangweni eSun City nase Super Bowl. Siyakhala Mosam City ungaphuthelwa.
4: Eh ziyakhala Mosam City ungaphuthelwa.
0: Yebo ungaphuthelwa. Ngokuyizwa nje from ya. Ungaphuthelwa, yes.
4: Yebo. Manje ilunda selikhona njengamanje ubabunala. Babunala nangu ntshatha la. Uthe uthanda uShandesh.
7: Makataka.
0: Kanti icala andifuna ukubona uShandesh.
7: Kulungile sinendaba lokho. Awusiqweni nje ngoma kusizothi uyazini konke ubani.
0: Angikwazi ukuhlabelela mnana la.
7: Awukhulumeke.
0: Aba angikwazi ukuhlabelela. Khona leti top.
4: Ushaleti chop
7: uyishayini nami ngasiloko
4: awena la wazi uchop akuphela kuleke mina ngilali mina ngizonifundisa niyazi ngokora past 5 mase sithi umuntu ngabantu ne bathole funerals mzobe seniyazi noma eyodwa eka Shandesh khulekani
0: all right
4: khulekani
0: okay number 1
4: nase zakho tjatha
0: yeah
4: hey
0: Awu madoda, qonde noma ngqondana. Ah! Itlendo sayiqala sangidlala, sayiqala sangidlala kanti hayi. Into yangempela hey kuyenzeka kodwa vele.
4: Usho kanje?
0: Eh uthi
4: uqala udlala.
0: Uthi uyafika uthi uyayidlalela nje. Uthi uyafika ha?
4: Udlala ngani vele? Okay, if udlala
0: uthi uyafika ha?
4: So yini leso udlala ngayo?
0: Awu phela
7: hey ngobe.
0: Thando. Kanti ngifake kantolo bakithi fangoma. Nansi. Hawu, sasifuna ngiphendule. Ha.

0: Major General Feroz Khan ubuyele enkantolo ephakeme yasegoli esicelweni sakhe esisha sokuzama ukuthi abuyisele omakhalekhukhwini bakhe nama-laptop ngemuva kokuba bashaqwa ngesikhathi amaphoyisa egasile futhi keshaqa impahla esemzini wakhe ngonhlaba kulo nyaka. Isicelo sakhe esiphuthumayo sokuqala sachithwa inkantolo ngolwesihlanu oludlule ngemuva kokuvela kokuthile imishini ayifunayo siyadluliselwa esigcabeni sekhomishana kamadlanga. Emaphephini akamuva wafake inkantolo uKhan oyisekela lenhloko yophiko lwezobunhloli manje usephonsela inselelo kokubili ukuba ngabe kwakusemthethweni nokuseshwa komuzi wakhe nokushaqwa kwempahla kanjalo nokudluliselwa kwezinto zakhe esigcabeni sekhomishana kanjalo-ke nokuphathwa kwemininingwane equkethwe ile mishini. Siphethe ngodaba lokuthi umasipala wasemakhan i-Eastern Cape ucela izakhamuzi ukuba ziqaphele ziqikelele njengoba imvula enamandla kule ndawo icekele phansi ingqalasizinda yemigwaqo nezindlu. Okhulumela umasipala u-Anele Mjikula uthi imigwaqo eminingi ivaliwe, uthi abantu abaningi basale idingwane ngemumva kokudilika kwemizi yabo. Umjikula-ke usenxusa abantu abahlala kule ndawo ukuba babikile amakhansela izicime zawo ngezigameko njengoba sekusungulwe isikhungo esizobhekana nezimo eyiphuthumayo.
1: Amagosa kamasipala, iinkonzo ezingxamisekileyo kunye nabanye abachaphazelekayo behla besenyuka ukususela izolo bebonelela uncedo. Umasipala uwa evuka ezama ukuqinisekisa ukuba ufikelela kuzo zonke naziphi na izehlo okanye imingeni nokuthi vele ngenxa yemo yezulu embi. Iintsapho ezichaphazelekayo ziyakhuthazwa ukuba zichaze nawuphi na umonakalo kooceba bewadi zazo.
0: Sikubhekeleke udaba esithe ilona ulihambe phambili kuleli hora lapho sibike khona ukuthi kushone ingane yentombazane neminyaka emibili obudala esikhawini enyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal ngemuva kwezinsolo zokuthi idle ama-chips okukhulakala ukuba wathenga isiphaza sendawo. Ngelishumi ingiyakwena izokugcina kulo msakazi omkhulukazi uKhosi Hefe.
2: Oh, wena wasemtshezi.
0: Ewu, Shingu, niphilile kodwa?
2: Ah, usaphinde sabonana.
0: Usikunjalo, Shingu.
2: Ngokuthi singcikisane lapha, usobuye wathola abantu lapha ukuthi bangithumelile imiyalezo ngale.
0: Anginimanje phela uzenza umuntu omuhle la
2: kumina. Sakuzama ukungisabisa.
0: Hayi, bekufanele mshengu bekuphoqa impela. Angikwazi ukuyeka ungigudle ngehlombe kanje ungishayisa ngxemu.
2: Hayi, kulungile mfowethu. Awuqhubeke nabo sibone ukuthi iyogcinaphi. Bekithi ngifuna ukukubuza lapha wenzizwa kithi. Konjwa baye bathi ngolimi lwesilungu phela lezi zinto zikhulunywa ngolimi lwesilungu kuthiwa what your favorite dish? O phela ngikwazi ukuyibiza kahle ukukhuluma ngesiZulu. Isidlo sakho kuyisono sithandayo leso ngathi ma usidla asiqale ngokuthi ma usidla awusideli.
0: Angisideli impela.
2: Futhi akufiki ekutheni usuwenele isona ngenxa yokuthi isiphi lesi sidlo.
0: Yabona mfethu, uma ungincisha amaqanda impela singaxabana udu.
2: Ma ungcishwe amaqanda.
0: Amaqanda nje qha.
2: Kungaxatshani. Impela ngabe sekuyimpi yomhlaba.
0: Baba impela hayi cha, sidukelene. Ucishe ngasholela igama.
2: Hawu, cha, kulungela. Cha, cishe wayesho ukuthi ngabe sivele yanukelane nje. Kwaze kwaliphuma.
0: Hayi, walisho
2: kanti. Isihlangana-ke le nkulumo yakho.
0: Niqande.
2: Niqande.
0: Hawu.
2: Yahlangana le nkulumo yakho.
0: Umuntu odla amaqanda ugcine
2: isinukela. Cha ke. Kulungile, angifuni ukuthini, bengibani ngidlula nje ngalapha ukuthi ma uzobuphezulu uzolalela masingena lapha kwezaselawini noDokotela Mthembu.
0: Oh,
2: bese uyayihlanganisa ke le nkulumo esobe sikhuluma nalo mbuzo engiwubuzile.
0: Kazi mina yongifaka
2: yesidlo yesidlo osithandayo othi ma ongedele ma usidla.
0: Phela makuselawini ngigcine singigudleka nami ngandlela thize. Uthi mhlawumbe inkulumo ingazile-ke, mthole udokotela manje usiyangitrapa.
2: Kanti-ke wasiqonda, ungasisabi ngoba uyakwazi uzosithola futhi usithola bukhoma lapha. Ma inkinga ikhona, usicele nje eceleni. Ungafi sikhona.
0: Oh, shem, yasiza ngqoba nje.
2: Ungafi sikhona.
3: Molweni igama lam ndingumandisi
4: kumama lo
3: kunjalo ndifuna uba lapho
4: ukuvumile baba mbela.
5: Wow, sithokoza kakhulu.
4: Eh, kuthokoza mina.
5: Wena uyithola kanjani la?

Msakazo ukhoza fam sawa wethi dlala baby. Hey uzwile ukuthi umsawa wabo ubhizi kanjani ke? Siningi izinto abhizi ngazo. Umsawa wabo clothing label yakhe khona umsawa wazikhona foundation lapha siza khona nge ingane ezikolweni bevakashele ke ingane. Kuningi akwenzayo please ayanimeseke elimlandele singulenze ukuxhumana ke. Sazoniphathela kamanye ama legend. Yeah azokwazi ukuthi ke asishele ukuthi ngabe ke abhizi nani empilweni. Sizokwenza sibalande nje kancane kancane ukuthi ngabe bakuphi benzani kade sabagcina siyafisa ukwazi ukuthi ke ngabe benzani la kulolu hlelo ke iscoop sakudala ekumsakazwe ke uKhosi FM ungakhohlwa ukuthi ngale kuka 11 ayikhona ke legend versus legend namhlanje siphethe upro

0: Adam, nou, vous nous poussez la corde, nous me
1: gavons. Au chômage, vous nous poussez la corde.
0: Vous nous poussez la corde.
1: Au goût, c'est bien, quand même, tu l'as pris, père.
0: Vous poussez la corde, vous nous poussez la corde, père. Abatandi bayathanda kuyaphonka manje uthi ngibaphushe record.
1: Yeah, ngingi ngiyaphila futhi ngiyaphila enhlakelele singezwa kuwe.
0: Ngikhona abantu abasuwe befana nawe ndoda amadoda abahlali.
1: Ehhe.
0: Ungashintshi ume nje la omkhona, uma ulibambe nje kanjalo uhlelo ndoda yamadoda.
1: Yeah, ba ngiyathokoza.
0: Ufane nemoto igcwalise ipetrol nje, kube nje kanjalo.
1: Yeah.
0: Unhlekelele lo udomethe umasaka. Inyanga nami uthinto yokusulelile. Uyazi nginokuyinothisa njalo nami leyo nto. Angazi ukuthi indaba. Kodwa ke mina uyazi mfowethu ngisho ngiphethwe yisifo esikhathini samanje.
1: Yeah.
0: Hawu ngiyaya, ngiyaya. Ngibuye ngithi kwake kwangisiza ukusebenza esibhedlela ngoba besibuye sifundiswe nangakho. Ukuthi hey, kuyaphoka usekuthoxa ukuthi uye uyo-checka nje impilo yakho esibhedlela ngoba impilo yakho le impilo isakayiwana isikabili.
1: Yeah.
0: Awuthi ke ngikhafule lapha bengani bengangeni.
1: Hey.
0: Hayi, uphini yeswa.
1: Amen. Ngiyathokoza.
0: Hallelujah. Stop.
1: Yeah. Uyabona-ke le nto ukuthi ayibonwa kumina kuphela nangu laphana-ke njeke nonhlakelela ukuthi hayi khona na ukathule ayinothise le nto siyasithula sibuke ukuthi hayi thina amadoda impela sibafishale laphana-ke emakliniki kodwa ngicabanga ukuthi-ke kusafanele kubizwe nje amadoda kube nenkomfa yamadoda ehlale phansi ikibhekisiswe indaba ethinta impilo yamadoda ukuthi kungani ukuthi amadoda isikhathi esiningi angatholatholakali njalo emtholampilo yebo asisho ukuthi awekho akhona kodwa iningi lakho ufice gcwele abantu besifazane kakhulukazi bezoyibhekela impilo. Cha, thina madoda asikho. Sawubona khosi. Yebo kunjani?
2: Yebo.
1: Aha. Siyakuthola ngapha.
2: Kunzima kuleya ndawo.
1: Kunzima kanjani manje futhi ngoba ukuyobheka impilo.
2: Ngeke ngafika, ngeke ngaya nje ensukwini, ngithe ulayini ngubambile.
1: Wabuya washiya
2: phansi. Ngithi ngiyo-check akhona ngakuthola kahle. Ngabona umuntu ephuma ethekizi yenze nje. Avela ngasukuma ngahamba.
1: Usho kanje?
2: Ayi, kunzima kodwa makusemnandi. Uzwa bethi abantu abawudla usiduse usephepheni.
1: Oh.
2: Umvuzo uma usutholakele kuba nzima ngampela akuyeki lapha.
1: Akuyeki, kodwa usuke nisabiza izinto ezinjengalezo.
2: Ayi kuyasabeka, ngathi umuntu uma ephikize yembe ngathi yimi lo ozokhala mhlawumpe kuzokwenzakalani la kathi ayi ngeke.
1: Mfowethu siyabonga umbono wezo.
2: Yebo, mndeni ukhuluma nomkhasi kaMthali kwaHlabisa eMpanzakazi.
1: Awuniphile kaHlabisa madoda, nibe right lapha kaHlabisa. Kale ngikhona nje emabhokisini lapha kaHlabisa ngilulele iy'nyawo nje. All right, afela bale. Nani sawubona khosi?
3: Lo.
1: Hola.
3: Ukhuluma emkhaya kuBrand eThembenkandla. So mina inkolelo yami ithi thina madoda aba iningi lo try song. Bakholelwa ukuthi hayi ndose unohlekana ukuthi bakho abaphumisa ekhishweni sisi njalo njalo. Athi umuntu hayi mina ngizoyiqobela, ngizoyikhathela, ngizoyigqumela, ngizoyithalazela. Ubona kanjani wena? Amadoda amaningi usubrenda njalo, umbone kabrenda ayikhulu. Athi hayi mina hayi kahle kahle ngiyofuna napho tshela ukhala umama, ngizoyifunela umuntu wokukhatha, ngizoyifuna wokubhema, ngizoyigqumela. Mina okholelo nje ngiyibona kuthina besifisa, kodwa mina phela ngange ukuthi sho ufundileyo, ngiyaya mina ekhombe esibhedlela. So-ke nje ngithi-ke hayi kodwa amadoda abaningi afuna ukukhatha nokuquma nokuthwalaza
1: amen. Hola. Alright, umsakazi Ukhozi FM uhlelo kweziwaphi no Bram Lindo, Mr. Mlindoza ubona phansi enkandla emashushu kwaqakwane elaphana ke sikhona. Ni right kodwa kwelakithi awumadoda umfula ngophuza ngophuza uGeorge mawuthanda ungathi umphela ndaba yonke le mfula ilapha nje ezansi kwami, ilapha nje ngaphansi kwami laphana umfula ke la ngiyisebenzisayo kwelakithi madoda. Ni right kodwa hayi kuhleke maniphile abafowethu. Khumbula umsakazi Ukhozi FM uhlelo kweziwaphi no Bram Lindo uvala kaNtombela mawuthanda ungathi DJ Mlindoza kodwa mawungibona ebumnandini ungibona emcimbini ungibona ngakini ngidlulele uvela uphakamisa isandla uthola Mlindoza. Yeah, sikujwa sibheke obunye ngapha sibheke ukuthi bani simthola ngala. Sabona kuKhosi. Ukhosi.
4: Yebo, yebo. Uhamba kahle.
1: Sikhona futhi kunjani?
4: Kuratu teba khomsi ala masitela umsuthu okhuluma isiZulu bhaqa.
1: Mhm.
4: Kami ndose into engeke ngiyibuke mina ilento yokuxubaxuba eclinic ozogoma ubambe nani line. Ozoqhubuka ozokwenzani.
1: Eh.
4: Yabona nje mlindosi la ehamasteli kune clinic ihlengisizwe ayihlelekile. Ihleleke kakhulu mlindosi. Amadoda ayifika anendawo yawo wodwa abesifazane banendawo yabo. So kuyayeka lapha eclinic yethu. Angifuni ukuqamba manga bo ama clinic maye ngenza njalo wonke. Hayi siyabaka eclinic. Hayi ukuthi uhleli la eclinic nangomunye uyasikwa la omunye unjani. Hayi ngeke.
1: Nibambula inodwa.
4: Into
1: futhi engibuye nginothise ngamadoda ayahluleka ukuhlala u 2 hours esendaweni eyodwa.
4: Iba njalo mlindoti.
1: Awakwazi ukubekezela.
4: Bengezele mlindoti, inkingi leyo futhi.
1: Ya, kulungile mfethu siyabonga.
4: Siyabonga mlindoti.
1: Thank you. Yazi mfethu. Yabona mfethu abalibo umsakazi ukhoza. Angithi uyabuka nje la ukuthi kodwa umuntu wesifazane engakwazi ukuyimela leyo nto leyo ukuthi ahlale nje kulayina thula tidu kuze kube uyalithola usizo. Thina madoda siyahluleka ukuhlala endaweni eyodwa mhlawumbe i-hour mawula phela nje i-hour yabona ayazi bafowethu ngeke bangibambezela labantu mhlawumbe liphele i-hour mhlawumbe uze qale sibili bonke ayi bafowethu ngeke yazi ngempela bafowethu ngeke mina ngitshakile ngiyahamba kanti cha umuntu wesifazane uyakwazi ukubekezela. Thina madoda siyahluleka ukuhlala endaweni eyodwa 2 hours noma nje 3 hours sihleli nje silinde impilo yethu uyibheke ukuthi ihamba kanjani. Hey bafowethu, yeah, sawubona usemoyeni. Okhosi.
5: Hola mlindazi.
1: Hey tha kunjani?
5: Kulayini 3 sawubona njani Stephen esikhonakini sigeza kuwena sithini njani wena?
1: Mhm, xa siyaphila mfowethu.
5: Hey imsingo khona kwaZuma mfowethu, right?
1: Ah kuyaphileka mfowethu kuyaphileka imsingo, right nemsingo.
5: Hayi futhi engabusuzwisi.
1: Mhm. Uthini wakumbona? Bola.
5: Umlindazi.
1: Mhm.
5: Mina ngibona ngazi ukuthi yabona nje ukuqala.
1: Mhm.
5: Thina abantu besilisa sine into encane asifani nabantu besifazane. Abantu besifazane banento eningi empilweni yabo.
1: Mhm.
5: Bayaxukuza, bayashikapha, benzani. Thina into zethu aziningi.
1: Mhm. Ingakho amadoda okuthotha maningi ke khona lapha ya.
5: Ingakho amadoda okuthotha maningi. Okwesibili, abantu abakudedenga sinaka impilo yethu. Lozi impilo emthola impilo ngoba nakho usuxakile usuze ukuthi sekubuhlungu. Siyakwazi ukuqinisela.
1: Mhm. Singamadoda.
5: Uthole ishashazi ngeke kuvelayo unganayo ukuthi hayi ngizonaya nje ngizocova clean ngizocova ukuthi ngizoba right. Umuntu wesifazane uyayinaka impilo yakhe kakhulu uyayisabela.
1: Mm.
5: Ngibe nami konjana othi futhi imizimba womuntu esifazane uyikhulu nowesilisa.
1: Yeah.
5: Uyakwazi ukuqinisela umuntu esifazane owesilisa kodwa esifazane akakwazi ukuqinisela ngoba impilo yakhe iwiki.
1: Lokhu kokuqinisela ke yikho uhlupha kakhulu noqinisela nje impela usuhamba ma uqinisela nto usuhamba kokugcina. Hey bona lento asingaqiniseli madoda.
5: Yebo kanti futhi mangithi ngiyabheka abantu besifazane banezinto eziningi empilweni yabo akufani nathi.
1: Ngale nje kwezinto eziningi nathi ke siyohleka nje impilo zethu bakwethu uyazi.
5: Yeah, kufanele futhi madoda impilo yethu asinako futhi asinakile kakhulu ngiyakwazi nami lokho.
1: Ingakho njalo thina madoda sigcina nje sihleli. Uthi mase sithi siyavuswa ekseni. Awu nanga umuntu engasavuki nanga umuntu. Kanti kube wahamba. Waya lapha ya. Lapho ezolthola usizo.
5: Angithi sibulawe le nto ukuthi kuthiwe indoda ayikhali indoda ayikhali uqinisele noma kungasafanele uqinisele.
1: Kulungile futhi.
5: Dani la kwemlindosi. Lo yombono kakholo iSABC nokhoza ingene lapho.
1: Kunjalo futhi siyabonga.
5: Faka disclaimer la.
1: Hayi no uyifaka futhi.
5: Ngiyabonga mina.
1: Ola. Right umsakazo omkhulu elaphana ke uKhozi FM nawe yazi uKhozi FM luhamba phambili.
6: Uhlezi nomlindoza kuKhozi FM. Chata nosthandwa Nzusa.
7: Ngiyatokhoza impela ngiyahola kodwa ngiyithola ngingena endlekweni ngenxa yekweletu imali ngiyiholayo iphelela nje moyeni.
8: Yakhokha uyabolela.
7: Lasino dadewethu ke lapha ku Miss Zonke Majola. Iziphi lezi zimbangela mhlambe ezinkulu ezenza lokhu kwande kangaka la eNingizimu Afrika?
8: Abantu abaningi abasha bayathanda lempilo lethiwa you soft life yourself.
9: I want to live soft life. No stress.
8: Ufuna ukuphila impilo entofontofo nami bese ufuna kuyiphila kodwa mina ngifuna kuyiphila ngeloan.
7: Lulela kwethu kwesinye isikhathi abantu baba nakho ungayicabangeli
10: yonke imali mayizifika umuntu ufuna ukwazi ukuthi imali mayizifika uzoyenzani because zonke lezi zinto ezisifaka egoletini esenza ukuthi sibe la sikhona ingoba sisebenzisa imali esingenayo.
6: Woza nabangani bakho
11: ngo 3 kuya ku 6 kuKhozi FM.
1: Thola yonke imkhiqizo yakwa Gambu, imkhiqizo yakwa Gambu is especially ni kuzona zonke izitolo zakwa Boxer eMzansi.
6: Uhlezi nomlindoza kuKhozi FM.

0: Yeah, igama lakhe uMaqhinga haRadebe lapha ukuthi soft life yona ke ingoma lekuyithola kamnandi elapha ngalesikhathi insizwa ke lena madodoti uMaqhinga shala lapha ke ingoma ke emnandi ngendlela emandla sayo uma sikhuluma lapha ngomaskandi ogijima lapha ke negazi hey bafowethu yeah kunjalo ngempela emsakazweni omkhulu umsakazo wakho elapha ke uKhozi FM right isikhathi sami bese nje na kanjani lapha ke nje ke sizogijima ke siyobheka ukuthi abantu ngabe bathini lapha ke nje ke sizophinda futhi sibabhekela kuma voice note kodwa kwa manje sisela encinweni sizwa nje uvo lapha ke labantu ukuthi bathini ngale sikhathi right usana kuvula lakho umsakazo sawubona usemotweni usekhaya usemsebenzini usesibhedlela usejele mhlawumbe lapha ke uyiphoyisa semuthi ke bafowethu umsebenzi wenu emnandi ngendlela esimangaliso lapha ke nje ke line bizwa khona niyaphuthuma ngendlela esimangaliso lapha ke nje ke eyibhedlela sanibonani bafowethu ni right kodwa eyibhedlela yebo bafowethu kaza amadoda na wenzani ngoba awamaningi neze awamaningi neze neze bawubheka lapha ke endabeni ethi lapha ke umtholampilo siyasibona nje abesifazane akuyinto ke ngempela le ethanda ukuthi ngempela lapha ke beyinkinga ngempela ngoba kuyinzima ngempela kuthiwa indoda iyaqinisela kodwa kuthiwa indoda ayikhali lapha ke ikhala ngaphakathi sikaqinisela madoda lapha ke siye khona asabele siye khona siyoze ekusifika nje kube yinto esibaningi ngendlela eyisimanga yayizwa leyo nto leyo ya nana sikhishiwe sibhekela umlalo omsakazi ukhoze sawona
1: Mlindoza futhi uyaphila
0: futhi wamkhamba kahle
1: kuhle mfowethu ngumxolisi gwazange ubo lapha enqothi kwavula amehlo
0: awukalala mxolisi uyaphila mfowethu
1: ngikahle mfowethu kunjani kuwena
0: ah yeah nisiphathanga kahle nasibulala lapho bafowethu
1: hayi mfowethu uhlale kunjalo ke kumade laptop
0: yeah
1: cha mfowethu ake ngithi mina uyabona nami bengalibeki isidale clinic uyabona indaba yokubamba line akubekezeleki mfowethu kodwa kunele wathi umnyango wezempilo sekunegumbi lamadoda uyabona nje ngomsombuluko bengikhona lapha eclinic enqothi
0: Yeah,
1: angisahluphi ihlalo zibhali ukuthi abesilisa uma ngiqeda ukuyofutha ngisho ngabafica befolile becela ulayini abesifazane cha ndizohlala la ngiyamsusa ngingena eclinic amadoda awaye eclinic akusahluphi manje kunegumbi lamadoda uqeda ukufutha Ngimungu wakho uthola usizo kuyaphela singabulawa isiphokuthule bafowethu asihambi emtholampilo
0: Wemxolisi uthi uthi omunye umlaleli lapha oke wangena uthi futhi unathi ibone indoda iphuma ikhala lapha nave
1: Angiyesabi nakancane Mlindoza leya ngithi ngaze ejwayeza ngike ngaze nganikela nangegazi so nje ukuthi ngiyachecka ikhati zonke into engenavalo nje lwayo noma ngabe ngiyababona babekile ama mobile lapha ngiyadlula ngithi yakwena ngibheka phela ngidlule ngiqhubeke nendlela into okumele sizwayeze yona singamadoda Mlindoza
0: yeah mfethu yazi wazobeka mxolo sobeka mnandi mfethu njengolove yazi
1: khawela hi
0: hola Right, isikhashana kanjani sithi lapha ke Jake imizuzu ngamashumi amabili sikhombisa shayile hore singaki lokuqala sibheke lapha yaku ekamancane kwahora lapha ke Jake lesibili kumsakazo uKhozi FM la sihamba khona kamnandi ngendlela esimangalisa uBramlindo ukhona lapha ke Jake ukwalakwa zobuchwepheshe uyela ngempela lapho uBramlindo kunikeza mnandi uhlelo lomnandi endlela imali sa la sithi khona sicheck sithi waphi mhlawumbe ke weekend yakho lapha ke imnandi endlela imali sa kanti phinde futhi siphinde singakhohlwa ukuthi lapha ke nje basibhekela ku weekend bakhona ke abantu labathe badlula izihlobo zawo ngoba siyazi ukuthi lapha ke i weekend ne weekend imvamisa ekusokukhona ke abantu abasuke ke befihla sithi labo ke akusuke befihla sithi sembuthile lapha ke nje ke bazohlengeka lapha uNkulunkulu uzobapha ngaphandilinye kuze bekwazi ukuphetha umsebenzi wokufihla ezinye zezihlobo zabo eyitheke lapha zathola seyidlula emhlabeni okuyinto ngempela ebhlungu kakhulu ngendlela lapha ke isimanga khona ke osela ke sigijima simbheke sawubona ukukhoza
2: eyitha
0: kunjani
2: ngiyaphila
0: siyaphila thina sikhuluma noba
2: Ngiyaxoxa yi-technic inkosangeni ngishoya dadla uMtosi ukhuluma nokhanya magubani eGi.
0: Kodwa ngaphela wekhanya nisezala emthwapho nakho singabona ngale thina. Sixoxwa.
2: Sengena la ngizokoroba ngithintitha ngoba ngiyabona icha madododwa kuleli gumbi.
0: Yeah, akungcono bafuthi.
2: Ukushuthi baxoxwa yithi ngibake technic mina into engiyibonayo umlindo. Labantu besaba umjovo. Umjovo njengoba usaba ngathi izikhani. khona ezinye nginokuyibuka lapha ku TikTok kube yinesi nomlisi efawunolonga nje unesi umjovo lapha esalokho uqonqotha ngomunye usemeneza engathi akakangithinti njalo esinqeni abafundisi inqasaba kanti nami ngiyakuguguzela bakithi yabona nje lokho kusho umfethu umxolisi ngiyakuguguzela ngaze esikhathini samanje nezizo esidlayo ziyayibulala impilo umuntu nje akaye ekliniki ungesabi Lokho abazokusena khona akusibi ukuthi alikho imikhambi lakhona noma ngathiwa uphethwe izinyawo noma kuthiwa uphethwe ikhanda lingapheli noma ngabe yini kune-treatment yakhona
0: ekufanele kuyithola
2: Ngoba ngelinye ilanga kunzima kabi ukuthi umuntu ahlale usengethuba lokuya ekliniki one day yona uphuthethwe
0: ngamafisi. Uyazi enye into engibuke ngiyibuke la sisi wami. Angithi uyazi ukuthi uma ngabe uyeseklinikhi okokuqala nje uqala befanele uqale uyo-check aqale before udlulele lapho kwekufanele kuyakho. Fanele uqale indaba iqala la ekuqaleni.
2: Vele mnindoza abasinti bayekutshela ukuthi ngeke sifuna phi phambi ukuthi umuntu usangalo yini. Mina sikhona lapha. Inkulu indaba ke lapha emnweni abafuni nalomunye.
0: Abafuni nobulo uyokuyona nto ekufanele ngempela umuno. Niuhambe sokutshekwa phela before udlulele ukwazi ukuthi ama iqala la indaba eqaleni. Wabona bakuthiwa aqala tshekwa umuno. Ngama thula siyawathola.
2: Hayi inkulu indaba yasemnweni ngoba ngathi kanti ukuthi tshekwa umuno wakho kusakhanya ngoba mhla kwamnyama. Uba
0: nzima amasuku akho empela
2: sekungena ukufa sekugameke. Eyi, fethu yazi. Asiyazi mina kodwa mina ngiyakukhuzela impela ukuthi sikhethweni uzazi ukuthi ukhwehlela nje uphethwe yini. Ungalaphi isisu kanti uphethwe yikhanda.
0: Kulungile
2: sinyawo kanti uphethwe umbhogodla.
0: Kulungile sisami siyabonga.
2: Kulungile mfowethu angitshele nabanye ngilayo MTN eShell Garage eGoli.
0: Lalela siyasha siyabonga yezwa.
2: Amen.
0: Thank you.

0: Right, umsakazi cause FM uhlelo ziwapi noLindo kuhle kulohlalo kuFriday umhlaka 5 ke namhlanje eke laphela ke June 2026 lalela kusela phela ke ikusela la inyanga ezingudu 6 kuphela ngaphambili siuphetheke unyaka ka 2026 temba uthi ngesikhathi uqala wena unyaka lokhu awukufisa mhlawumbe nje manje uphakathi nakho ngoba unyaka ngempela uyaphuthuma ngendlela eyisimanga nawe qinisekise izinto zakho uyayisetha ziyahlangana ngendlela emali sakuza ukwazi nawe ukufeza konke ukuthi ufuna ukufeza mhlawumbe umuntu wathi mina ngifuna ukuba nomuzi wami omuhle mina ngifuna uqala emsebenzi inethizeni mina ngifuna ukwenza yabona into zakho zenzeke kusemanje usenalo ithuba usengaphinde futhi ukwenze laphana ke nje ke ofisa laphana ukwenza qinisekise ukuthi unyaka mawuphela uphela nawe nenjabulo yakho njenge kuphela sibheke khona usela sawubona semoyeni hola
1: njani buti
0: sikhona buti kunjani
1: yaye khona ukhuluma nomphikele nje la sekungandike manje nabe lahle
0: ayi
1: kana kunzima lapha na ungabe uthi ngempela kwaba yini eyazikuhliye lapha emaklinikini kodwa kona akunalutho njengoba sihlale siya nje siya uku-checka senza yonke into hayi akunalutho nje yiko nje ukugwala kuthi nomuntu athi ngijahe nenkomo ngijahe yini kuyovulela kuyafana nalo wethu bangisuke yopheke yokwenzana kuyafana le
0: iyafana
1: kukunje ngoba phela siyamagwala lento ongakaze isibone umbone
0: asitholakali emakliniki thina
1: hayi akutholakali mfethu kuyaye kukubheda impela kona yazi suyaye ubone nje noma sihlangane ngoba phela thina nje siyaye singene lala emsakazweni oles lana ubabona sihlangana nabeshwa abantu ukuthi hayi siyalale ngasebusuku siyanizwa hayi neka kahle nikhulume ubone le ukuthi kubuya ekliniki kona kubalulekile fanele siyizwe
0: ngempela
1: ngempela
0: singahla network hey yeah network network bengasakuzwa bafu
1: oh ay ngishuthi fanele siye nje ngoba siya singene la emsakazweni nje nakhona lapho thi ngihakwe singene njengoba singena la emsakazweni kuba amadoda nje
0: kuba amadoda
1: nje hey kuba amadoda nje sibona ukuthi ayinazo ke insizwa zakwethu impela
0: singene emtholampilo lapha
1: hayi udlala mfowethu ubonge mfowethu
0: kulungile mfowethu kulungile mfowethu ngiyathola
1: sathi nawe lapho ehead wangibona
0: usho kanje
1: ngani nawe ngimlindolo
0: Eh madodhe ya ngathi sengiyakho.
1: Eh na kunje sila ngaphandle bese bethu abantu bangibonganinika ngithi hayi kwahleni madodhe.
0: Oh. Lalela sengiyathola.
1: Hey
0: nami ngangithi hey phela abantu bayasinda abantu mabe baningi ngathi mina hey bavuthi amahloni lapha sengiphatha ngathi hey babu.
1: Kufanele sasi baningi sigcwele yabona wabona nje nawe kunanegenge yami la abashana bami lapha hayi kwakubuki.
0: Mfowethu ndoda ngitshele nje mina aza abantu eh mase bebaningi bayangisina vele ngibothi hey amahlola vele kanti uma ngiyazi uma ngisemsakazweni ngiyazi ukuthi abantu ngizwa ngendaba ukuthi bakhona uyabona
1: hayi kona kuzofani waphe sikuwedwa kanganani lapha sobe sikubhekile sonke silinde ukuthi uzothini
0: hey mfowethu ya
1: babethu bana sizani bambe silokhuzana lapha futhi yani bambele imicro
0: ubani konje yangisakhumbuli kahle lapha ya
1: hayi uzokhumbuza ungamumbatha kuyabona
0: right
1: thank you
0: hola ya 2522 sibheke lapha ke ku 2 o'clock emsakazweni cause ya fam ya bese nje basiyobheka omunye ngala ukhona osela sabona ku cause
2: hambi ndozo njani mfethu
0: sikhona kunjani
2: hayi siyaphila sakhuluma no Thamo kamdala osela emdongwane
0: uthini umthamisto
2: Eya, ngiqale ngithi shut up lapha kumthokozi ngiyazi ukulalela ukhosuka elimpompo ulibhekise phansi le eMozambique uPepi Chrome. Okay, Mlindoza, ngiyasiza isitoko sakho mfethu. Thina abantu besilisa, ake ngithi nje qala umbono wami lo.
0: Yeah.
2: Thina abantu besilisa, kunento eyiningi esiyibona sesiyibona estejini esinzima, mhlawumbe sifike ku stage 3. Kungaba yikhensa uyibona i-stage 3 uthola ukuthi igabhe kuze kufike esikhathini lathiwa kuzokhishwa kunesitho esithize noma isicube esithize esiyonqunywa ngaba umlenze noma yingane so asinazo nje isibindi sokuthi ake ngisukeke ngiyokwenza nje ama-check-up ngiyo-checka ukuthi kuhambani empilweni yami noma igabhe esimayikhona ushukela ukuphi stage awukhona istage esingangilimaza kwanami so so kuhamba kusibimaze sibe naleso sibindi nje sokuthi hayi hayi lokunye okwenzekayo mhlawumbe uthole ukuthi kunento mhlawumbe noma yithumba noma yini lokhu umuntu njengani noma sebekufika emtholampilo bebonke ayibo uyabona ukuthi lesimo bese sinzima kabi ukuba uqhamukanga noma wabani so iphini abantu besilisa sila nesibindi esikhulu noma sibana lokho kwesaba ukuthi sebezothi uyazi ukuthi kuye kube nzima ngisho uphethwe yizi lokhu ukuthi kuzophona umuntu sizosikhothisa nathi umuntu ophuza ugoloko ukuze lizophola lizophela nyani kodwa wazi
0: engakugumazela ukuthi hambe emtholampilo
2: engabe uyahamba lisiphiziyo leli ube right yesaba le ndawo yesaba
0: yesaba amadoda awatholakali kiyo
2: hey impela asigazi
0: ngikutshela ukuthi umuntu wesilisa ungamthola endaweni eyiningi ubathole endaweni eyiningi ubathole kuphila kuphe endaweni eyiningi ubathole emasontweni ubathole emcimbini ubathole angaze ngabala ngithini kodwa siyashoda lapha kamadoda
2: hayi impela sikhala
0: mfowethu
2: ngiyabonga mfowethu thamo kamzala singela
0: semhlobo ola mthamisa mfowethu siyabonga uphile uyazo
2: dankie
0: ola
2: sure.
0: Yeah, bafethu bakhona ke abangiphathisa lapha ke imkhonzo futhi lapha ke endaweni yakhona lapha ke eFryhead. Ake ngithe nje ubabiza nje ke kancane lapha ke amadelaptong sasinawo lapha ke nje ke nangu lapha ke uthi ngikhonza kuwonke lapha ke nje ke amadelaptong ekade ke sinawo lapha ke eFryhead ngeyi-30 May sasilapha ke sasikhona impela oBlamlindo begcwele indlu labo babona. Nangu la ubani ke lona lona ke ubhalela ayikhona ubhalile khona kodwa okunye ngibuye ngakubona ngase ngithatha isikhathi impela ngase ngiyafunda hayi ngiyabona impela ukuthi hayi engathi ke akikho lapha noma yikho noma akikho engifunda kodwa ke uthi unto mkhona untombukhona ngema lo laphana khona futhi uma hadebe ya usanele laphana ke nje ke sangweni khona laphana ke uskhindi ya kuzoba khona laphana ke unqambatha kuzoba khona laphana ke uzandla dube kuzoba khona abani ke ulihle magagula kuzoba khona ke uthanda mtshali kuzoba khona ugugu ngubane kuzoba khona laphana ke nje ke uma trouble noma ngiyacaba ukuthi uba trouble lokunene kuzoba khona laphana ke uphumu silepe ya bese kuzoba phaka igama lami ngingubuyi banikele ubuyisile elaphala ke eminyeni emange noma emagange angazi kulapho so ibona ke abantu badela buthongo sasinabo lapha abathi ayi no sofike futhi nje ke sithi ukubathi vava ngoba basilala kakhulu emsakazweni cause FM right akho njalo ama voice note ngithule ngiyawabuka nje ama voice note la ngathi ngiswa ngibe ngigibela kwona ake ngibaba babili abathathu bese sithi shwe ngomene masibuye sobe sisibuya lapha ke nama voice note ake sibheke la ukuthi uthini umlalo sekhona sabona cause
3: oh mindo
0: hey tha kunjani
3: bona mindo
0: Mhm, sikhuluma nobathini?
3: Kuluma nothando umlungu uNkulunkulu.
0: Mhm, uthanda umlungu.
3: Ah, mthanda njengo sithi sokorat.
0: Mhm.
3: Ka wendindozi nani wethu selifikile.
0: Ehhe.
3: Wendindozi. Yazi ezempilo zikhona lapho eBhayibhelini.
0: Mhm.
3: Ehhe, nekanti futhi uma ufunda iBhayibheli futhi ikhona ukuthi abantu bephungule bangabe bebaningi. Ngiphakamise iphumulo.
0: Ehhe.
3: Hayi, angithi yabona ukuthi ke njengoba lezi zifunda athi sinazo njengani nje izinto sengakazi ukukhona. Abantu baqaleni bazazingeke ezimpilo babenze lesanda inkomo bese bahlela igodi.
0: Mhm.
3: Babe ngakhulu. Kwafika ezimpilo ezifika labamhlophe. Kwase kubakhona ukuthi manje abantu bafuna ukuyotheka. Mina ngagcina ukutheka. Ngesikhathi ukuthi khona umemezela usabalala msimama isabantu ukhona nomshini esekhaya sethi izigciwane ngathi ngithi ngeke ngihambe ngize nami ngibone lo mshini okhuluma ngawo ukuthiwa usethi izigciwane hayi mafike ngawuthola so nawo lo mshini ngabe sengiyake kwesinye sifike ekuyikliniki ngafike ngawuthenga ngathenga u-5 emthatha bathi bese ngase ngihamba nawo ekhaya ngiyotheka ngiyotheka ingculazo uma ngifika lapha ekhaya ngifike ngithe ngibambe inkukhu ongaqala ngingacabanga ikati ngathi ikati izongikwepha ngase ngibambe inkukhu ngase ngithatha igazi nenkukhu ngathela lapha ekhungelisi yokutheka lathi igazi umshini wathi inkukhu ingegciwane okushiso okunye ngabonta okunakata kunganiqiniso lapha kanjani ikukhu mase kuthiwa ingegciwane
0: yayibona
3: nto le hayi asiye khona kwathi isikhathi esiningi abantu abathe abatheka zonke izinsuku basevele nakho ngathi sonke inathi izifo ingakho behamba abantu bebasha bebangaka uhambe ingane uhambe abantu besifazane yini abantu abasakwazi ukuthi unakho ukuzibelethela yini yini lokhu ukuthi wena neuhleze umjovo usegazini umjovo umasegazini uma ngabe kwelusa inkomo ejovayo iba nexhwala lapho ejove khona lizokhipha ixhwala uma ngabe isisathiwe ithelela-ke yalokho-ke ngiyofunda laphana umshumayeli 3:3 kukhona isikhathi sokuphilisa ezempilo lezo bese kuba khona isikhathi sokubulala yabonga
0: ulungele fethu siyabonga. All right, thank you. Yeah, umsakazo ukhozi FM ukhozi olumaphiko phika sikhijima siyobheka futhi laphana ke omunye sibheka ukuthi ke siyamthola yini ngapha laphana ke kwezithinta la ulayela. Ke sikhijima sibheka la sawubona ukhozi.
4: Yebo sawubona umsakazo njani?
0: Sikhona bhuti wami kunjani?
4: Luma nenkunzi yomshayeli lapha eMondeni Monte ekhaya lapha eMakhasaleni Ntuthu. Yasithanda isihloko sakho. Siyabonga kumntwana naye. Ngiyamthola kulandelana. Abantwana cha kuhle mina nje lami nje ngiyangithanda ukuthi ngizazi ukuthi ngimi ngaphi ngoba buya lapha ngoba sengivele sekusele umndondo kuphela kuba ngcono ukuthi nawe uyithole ukuthi usiphi isimo ukuze uzophila singabantu bonke ngoba lokhu kusaba kanje kanti mhlampe bekuzolunga manje wena lokhu usaba njalo usaba njalo kanti kuhle ukuthi uhambe lapha buye lapha uthole ukuthi ongoshukela ongabunani ongabuka esifuba i-TB yinini udla amaphilisi lawo ngeke uzufe ngizophila njengabantu bonke nje
0: ya
4: enanjeke singami ngiphela ngiyakuthanda ukuzazi ukuthi usiphi isimo hhayi ukuthi uye lapha ngoba usuvele usuhamba vele njalo nomsakazi
0: mfethu siyabonga kakhulu.
4: Kubona
0: kakhulu. Thank you. Right. Ake sathi ukugcina ngci bese ke sihamba siya lapha ya lapha ke ngomeni masibuya sobe sesibuya nama voice note. Sabona kukhozi.
5: Lento.
0: Yebo sikhona kunjani?
5: Ah, ngiyabonga ungithatha mlindo siyathi uhlekelele ikhifa phela lapha. Hayi ngiyahlupha ngiyohlekelele. Nguye lokhu evimbeleni womntaka baba bangangena nje. Hey hey hey hey. Zonke ngiyandisa.
0: Yeah.
5: Abakwazi ungena lo muntu uyakhifa too much lo muntu. Umvumeleni lo muntu ukhokhifa. Umvumelani kodwa ba phela nomkhulu uFanta Mthembu kade engifonela ethi angikwazi ungena unhlekelele usekhifi. Hayi. Kulungu. Ake ngihlala wena kodwa ake ngiyeke ukuthi unhlekelele.
0: Yeah.
5: Enye ngubheke two eyes. Amadoda khona kusabeka kuyesabeka nje khona lokho uma-ke babheka nje ngo-9 kusabeka nje ukuthi uma usuzwile uzophathesama ukuthi kanti uphethwe into ethile uyuxolele manje ukuthi eyi ngcono uma kungahle
0: ya
5: yabo ngcono uma kungahle ngoba sengathi ngizohlala kunekulonda njalo ukuthi eyi endalo ethile ngiyagula awu nganjena-ke nami-ke ngahleka-ke ngingakuthiwa nje uye ekliniki eyi umjovo kodwa inkinga umjovo mayise uthatha umkhono umjovo heyi mvele ngicimeza engabathayilisa amanye amadoda ngithi ngalesi khathi yawuthatha umjovo unesi lapha cimeza musa ukumbheka buka-ke
0: liwena sivele simbuke thina
5: hawa ngimbuki ma ngesikhathi sho zokhetha izisho ngizojova ngesikhathi esethi nje hhayi ke siyajova manje sengivala amehle mna sembuka le sengivuka ngathi ngibuke into le ngifune nje ngiqaqethe singeamaa umjovo ngosabekakho kucabangwa nomjovo ngoba amadoda yebo khona mi ngoba nasey'nkonzweni lapha yaya kodwa nje kakhulu ngokuthini ngabesifazane abaningi buye ngibheke nami nje ukuthi hhayi ababaningi nasey'nkonzweni baningi phela nje kodwa hhayi ngokungako kodwa akuye nje lapho kusuke kubuswa khona hawu uzowafica-ke amadoda lapho kubuswa khona uzowafica uyabona emaklinikhi
0: yabo
5: ma ngathi kuhle kuthiwa kuyabuswa udliwa kamnandi ube we la pisi nanga anga twala kama tota kutwa buya twala kama tota ufike kini kivya buso la kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Thank you.
6: Happy birthday, Ukhozi, shulhamba phambili. Umculo wakho, ulimi lwakho, isteshi sakho.
7: Simile, le steshi nje simi kanje siyakhula ingenxa yakho umlaleli.
6: Iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha, Ukhozi FM luhamba phambili.

0: He awusho usibonile ispecial esisha sefoni kwaPep.
1: Cha mngani isikhiphani?
0: Esakwa Vodacom nePep kuphela. Uyangena ukhokhe uphume nefoni yakho esandleni.
1: Ngempela.
0: Tshela.
1: Malini?
0: iSamsung Galaxy A06 iku 1999 rand nje kuphela. Noma ngefoni yami kuPep sele.
1: Hawu awungitsheleke mina ngiyithola kanjani?
0: Hawu lalela. Ngeprepaid noma ngecontract. Uchoose my khethele la.
1: Ngiphuthuma kuPep oseduze njengamanje.
0: Akusali.
2: iSamsung Galaxy A06 itholakala kwaPep kuphela. Kunemibandela. Feather together. Vodacom.
3: Uyawudlala uWhatsApp. Siyatholakala ku 079-163-9874. East London. Ngena ku 95.3 noma ku SABC Plus app. Ulalele uKhosi FM. Luhamba phambili.
4: Udumlindozi webeka cacace thina madoda sinesibini siyakwazi ukubekezela nezifo emzimbeni. Uqinisa impela uyibeka nje kanjalo siyakwazi ukubekezela nezifo emzimbeni kodwa sibe sikhulu umncomo nje xa umuntu asemsini.
5: Eh wemahlobo. Yabona mfowethu ubona ukuthi amadoda ayashoda eclinic. Kahle mfowethu eclinic yabona mose clinic ibona laba besifazane yo abefike bubukana. And babukana ngaphela bona nje manje lokuhamba neetula omunye ephuma lapha nilandelana ngeetula babukana ngaphela abantu besifazane. Ngiyabonga mina umzansi wacaba lekhulu bakabini
6: hamba kahle kwethu. Hayi sasihle ihloko kwethu sithindile. Uyezwa-ke unhlekelele bahlezi bebaleka uyiveze nje iqala ngubuye umlali longeni lokuqala etuzophusha uncanana ukuthi bekhona. Yini ethi engasho ukuthi uzothi abaya asiye khona? Yini efuna ukuphusha? Cha nje mfowethu singakusho nje abantu besilisa kulesi sikhathi samanje abazwani nokuhlala bo isikhathi eside kulinda umuntu engalinde linde ukuthi sekuzolunga umbono yabo. Yabo kusho ukuthi siyaphambana nezinto kanti cha akiwe nje bafowethu ulide wejethu uyakhona ungahlanganisa izinto eziningi. Kumabhlukweke lo mfowethu enkadla le phansi evutshini eyendaneni la ngisuka khona mfowethu.
7: Hey Mlindusi, ngiyethemba uphilile mfowantombela. Ukhuluma noStar White owakazakwe enkandla enkonisi zimambe emisigodi. Cha mfowethu, ukuya emaklinikhi akusiyona inkinga. Thina abantu besilisa into eyinkinga ukubamba ulayini. Yabonake lokubamba ulayini mfowethu. Hayi kodwa. Uma ungabe umuntu wesilisa nje udlule ukubamba ulayini ngisho ema-ATM ungenamali. Ngiyethemba nakho lokho nokukunothisa ukuthi nasema-ATM abantu besilisa banokuncipha babaleke ulayini. Ngoba zisuke eziningi izinto abasuke bematasa ngayo ingqondo isuke isabalele kakhulu. Ihlezi isabalele ingqondo uma ngabe umuntu wesilisa. So nje indaba yamaklinikhi imfowethu. Futhi nasabantu besilisa thina siyakhona nokuthi sikwazi ukuthi sikhome thina mangabe sibona ukuthi ayikhona ongahambi kahle. Uma umuntu esifazana ngeke vele ihambe entabeni yombo imithi yesintu nani. Uphile mfowantombela.
8: Yeminto ndomgalama ukhuluma nobhesing shoes ngila kwamasho utsizwa lesho. Hayi mina inkaba yami ngibona ukuthi insizwa zwani nokulinda eclinic kunale nkinga le yokubambola yini. Ngoba ngisho igunda legenga ezwani nokufika ilindi funa ukuthi ifika nje ibigunda. So nje isikhathi amadoda ahlezi ejahila awanasikhathi. Yeminto
9: uyezwa-ke kuthiwa amadoda into edinga isikhathi nje awayingeni laphala-ke nezeneze kuseleke 5 minutes aphambi ushaya laphala-ke njeke u-2 o'clock emsakazweni Ukhozi FM samba nje kamnandi lasithi khona isitheke ziwaphi noLindo Kuhle umfana kaNtombela umfana waphansi laphala-ke enkandla ngizothatha njeke bebathathu kuphela bese-ke sikunikeza-ke umculo omnandi ngendlela laphana-ke isimanga kumsakazi wakho laphana-ke uKhozi FM sawubona kuKhozi.
10: Yebo njani?
9: Isikhona thina njani nina?
10: Hhayi siyaphila ukwenza cimbi sizaleni singakwamajozi engulule ngila eSoweto eJabulani Hostel.
9: Uthini lapha eJabulani?
10: Angizwa.
9: Ngithi nithini lapha eJabulani nithule nje?
10: Hhayi sithule la nje eJabulani sithule. Hhayi insizweni ngajwayeleke kuthini mina cha ngijwayele nkosi yami ukuthi ngike ngasebenza kakhulu khona ngiyisecurity manje hayi ngijwayela hayi insizwa uma uthi uyayitshela uzozithi sinqena ulayini lapha lokushikana namabhentshi hey so uphuza nini into lokushikana namabhentshi yabona nje hayi insizwa kunzima ukuthi ziye emakliniki.
9: Ah, wayasiphoxa kodwa amadoda amanye yazi. Awungijayele nje thina ikliniki sihamba ngampela ngeke sihamba ngampela sincinci ikliniki sifika nje sizoyibhekela.
10: Thina siya uzozikhlela zithi hayi wethu nawe nje. Sithi phela kufanele makhona ukuzwala shuye ekliniki.
9: Uchathe uthi mina hayi mina hayi ngizochatha abafana ngilapha.
10: Hayi uzithi mina ngizochatha mina ngivuya kumhlongo lapha ngofuna imbiza ngichathe.
9: Hey mafethu. Lungile mafethu.
10: Ah siyabonga niphilo kuzini.
9: Awusweke thank you.
10: Yebo.
9: Right, ake sikhiche mesithathe lapha ke omunye. Sawubona khosi. Khosi. Ola kunjani?
11: Right kunjani?
9: Lalela kumnandi mfethu bandlo.
11: Number 1. Khuluma noMenzi mama sibuke ekhaya lapha eThini.
9: Mhm, uthini uMenzi?
11: Ah mina mfethu ngokumbono wami nangwe ngcena yabo. Isekhi. Wabuhlungu ukuthi indlela engangihamba yabo. Amanje ngasemsabeni impumela yakho ukuthi kufanele kwangiphoqa ukuthi ngiyaye. Amanje ngisasabeni. Amajita nje asuka sabe ukuthi uyazazi indlela ebehamba ukuthi zinjani impumela yakho njengoba imithi yabo.
9: Mhm.
11: Ya kodwa nje ake kufanele ukuthi siqhubeke nje sibende nje ngendaba impilo zokwazi ukuthi iqhubeke iyaphambili.
9: Iya mfethu ngikuzwa kahle bafu.
11: Hayi njalo nje mfethu ayikhela.
9: Lalela thank you.
11: Ninawe mfethu.
9: All right. Angithatha ukugcina. Ncwe ngabe ngengomene. Sawubona Khosi.
12: Aw mina ndiyasikunjani.
9: Aw sikhona ntokazi, awungavala ngelipholile izwi madodo uyazi.
12: Awonene nokubhethu namntaka baba.
9: Angizange.
12: Kunene nokubhethu lofaka isingqonqo nje.
9: Hayi samadodo uyazi.
12: Aw. Hey, ngicela nje angikulamulele.
9: Awenze kahle uthi ukuhlobisa nje.
12: Aw ngikhakazise nje.
9: Yeah, mfethu.
12: Mhm, ayika. Ukhuluma no Noma Shabalala emnambethi bhuti.
9: Mhm. Uthini Noma namhlanje?
12: Hayi, mina ngithi kusam hashtag ziwapi noma zingawike sizobe sifihla thina ekusasa lapha yakwa Shabalala eMatiwana.
9: Mhm, akwazi ukuthi
12: singcabeni.
9: Mhm. Mhm, akwazi kwabhlungu.
12: Eh, baya kunankinga ngefethu ngiyaqala nokulalela yasicabanga.
9: Mhm, awusho kanje.
12: Okokuqala nga.
9: Ube nenhlahla uyaziwa ngithola ke namhlanje.
12: Awu sithola nephezulu mntaka baba.
9: Ah ziyashaka emakushana.
12: Angibonga ke mfethu phela.
9: Awuzange thank you.
12: Yebo.
9: Right, asambe ke sikunikeze umculo omnandi ngendlela lapha ke sima. UFacebook ngithi ngiyazama ke la ukukhuphuka, ngiyathola ku Facebook wami ufuna lapha ke ukungabi muhle kahle angazi kwenziwa yini bese the ngiyazama ukubheka lapha ke izinto zakhona asihlangani. Kodwa uma ngabe ihlangana ngizoqhubeka futhi ngibathinte ngapha lapha ke kuyithinta lapha ke u Facebook.
3: Uhlezi nomlindoza ku Khosi FM.